0: Mayor, wa gani nakasulbad nga makahuas sa Pagapuris province ang Zamboanga del Sur sa Mindanao ikapito musulod din noon sa Pagadian City nga Richie City sa Visayas sa Mindanao. So unsaon man ang mahimong pobre ang sudad sa Pagadian nya, walay saktong plataporma di gobyerno, walay saktong plataporma sa mga kabarangayan, walay saktong plataporma nga pangserbisyo sa mga katawhang Pagadianon o Sambusuryan. Hinungdan nga ang Zamboanga del Sur nagleed gihapon sa kapobrehon sa Zamboanga Peninsula Region 9, unya gikalarma na usab sa kuan sa national government manang ginaoga na gidinhi nganong naunsa ning Region 9, unya nganong naapil ang Zamboanga del Sur. Unya ang kanira bang ingon ani no kapobrehon ang manubag manggid ani ang accountability manggid ini ang governor, mayor sa lungsod, mayor sa sudad, tungod kay ang programa sa national government downloaded na into sa mga local government, sa mga LGU. So unsa po ighimos tong gobernador? Oh, wala siya ka-deliver og sakto. Mao na nga nakaangkon sa datos nga pinakapobre. Mayor sa Mico Pagadian City, Brightman Kamauman, mao na nga nagpabilin ta sa ang naglawig nga Ariches Component City sa Visayas and Mindanao. So ingon ana unta nahimo ni Mayor sa Mico sa Dakbayan sa Pagadian. Nganong dili mahimo sa mga kagamhanang probinsyal dinhi sa Zamboanga del Sur nga pwede man unta kay lagi dili man sila matawag na to nga dili sila makabenepisyo kay ang ginahon na ilang personal nga interes. Wala man may gaingon dinhi nga kuan kuno ta, dili kuno ta ganahan kalsada. Ganahan man ta kalsada kay mao nay proyekto sa mga kabarangayan, even si Mayor Samico mo nay proyekto. Pero lagi ba atong i-balance kung kalsada lang imong basihan? Unsa may panganon sa mga katawhan? Ubo-ubo nimo nang kalsada nga gipang semento nimo nga wa na giigtawo? Dapat debil ba, patas tanan ba, iangay nimo ang tanang datos kung unsay gipangayo sa national government? Kay ang kuan mga national government under sa mga sekretary, galantaw na sa datos dinhi sa lower ground sa mga LGU kung unsa imong gihimo. Na ba kay ma-entry din na? Di kami og papil-papil. Sakto, papil-papil. Kinahanglan ka mo-entry din na. Og na, deliver ba nimong sakto? O niya, kay wala man. Ang kalsada, nindot man na. Pero, pangutan ah, na nausab ang panghinabuian sa mga katawan, unsa gihimo mga social services ninyo? Di ba wala? Mutuomi og na kuha ninyo ang natangtang ninyo sa top 7 poorest province ang Zamboanga del Sur. Unya karon murag wa mong gihapon na erog basin pa mahimo na ika-unom ikalima na hinoon worst to worst na gidinom kayo naunsa anyway, nang pagkaunsa
1: nya mabasin og mo number 1 ang Zamboanga del Sur sa kadang tibuok rehiyon YB sa pagka poorest among the poor. Speaking of kuan dods kanang poverty incidents no kay masig mo number 1 ha sa sunod. Okay, Munamberto na lang ang Zamboanga del Norte. Unya mo saka pata all over Mindanao kanang top 7 saka na po nun yata pataas mo manay ganahan ninyo. Anyway, balik-balik naman taani mo ratag plakang guba pero kinanglang yung balikon pod kaya aron dili masilim-sil sa alimpatakan sa katawan sa Zamboanga del Sur nga mauna maukanto ang yung butbot. So kinanglan na to nga ibalik-balik nga ang karsada nindot sinyas narabas sa hari. Kanang nindot ang dalan. Malipay kayo ta ana
0: yes,
1: ang dalan.
0: Yes, malipay
1: ana. Tanawa ninyo. Sige na malang mong gadalan-dalan. Road to my beach. Road to my farm. Road to my quarry. Road to my bulawanan. Kanang sa nang kuanak.
0: Mina.
1: Minahan. Mao man ay nahanindot kayo sa nga tanan. Lakaw mo sa second district. Di ba mo adto mo sa beach nila. Ay, nako, nindot kayo ang dalan. Man, okay, pasalamatan
0: ta. Mo,
1: yes, oo, oh, nindot yung dagat niya. Tinaw. Tinaw pa sa kanang mata niyang gabudlat. anak ba? So, nindot yun ang dalan kay dalir kaya nga tong pag-travel asa ta gusto nga lugar. Niya, pagtanaw na to sa kadaplinan, kay ang katawhan, nagkotoy ang tiyan, mangawat na malaganig saging sa silingan, kay may lagnay kawatunon, kaya ron makakaon. Unsay himoon sa gobyerno kung nanana ang kahimtang sa katawhan. Unsay ehatag ya yes. Social services, dili ayuda. Nga kanang inyo ang ipanghambog, nga mo perma mo, mo pimi perma mo sa impeachment para ni Vice President Sara Duterte kay nagkinahanglan mo kwarta nga ayuda para sa inyong katawan. Dili ayuda. Livelihood program.
0: Yes, panginabulian.
1: Sa ato ang katawan. Na marginalized, no?
0: Pareagimo ni Mayor Samico nga makatawang pagadianon. Aduna na trabaho karon tawhay na ang ilahang panginabuhian. Exactly. Katong nanggilaed sa previous administration sa ginaingon pa ni Goodbye Yellow Brick Roads. Oh, perte yung loya sa kaniadto. Pero karon sa time ni Mayor Samico, lipay na mga pagadianon kay nakatrabaho ang thousands nga mga lungsuranon sa pagpanginbitar sa mga private investors niya, pagkalianon ang nabulahan ni Ana. So klaro, og tataw yung Ana, ang tumong sa panggoberno nato din he, sa Sambanga del Sur. And of course, si Mayor Samico, maayo yung tumong kay, na-deliver ganiya og sakto ang sudad sa pagadian. Pero maulagi na ang probinsya sa Sambanga del Sur, hangtod kanusa pa, manggilaid sa kapobrihon, puhon, maabot talaga nga makahawa sa kalisod ang mga katawang sambusuryan sa asinso sa Sambanga del Sur naon niya.
1: Yes, puhon-puhon ato ang tabangan. Syempre dods, wa naman tay time ato lang gamay nga ihatag ninyo karon nga kanang lead sa next nato nga program. Kanibang daghan man kaing nagreklamo gud sa plitihan karon nganong 20 bisag perte rang duola matud pa nila mohatag unta mi og 20 pero katong layo-layo na pod pero kanang duol kayo ngan ha kag sitre mo paingon kag isano 20? Naunsa naman na, hay ka na lang naginyo. Good, huwag
0: nakas people's mato kag Unicity.
1: Nga, 20? Okay, so ani nga punto, ang ato ang syudad, gisang at nila sa kanang konsiho sa city council, ang pagpataas sa plitihan. Pero dili gusto ang city council. And of course, si Mayor Samico, dili sa siya gusto kay ang presyo mangod sa gasolina, taas ubos, looy ang mga kaning mga kuan, public ko nga pasahiro. And then atoon niya mang regards ta ni City Councilor Doc Ariel Lim.
0: Oh, si Doc Ariel Lim. Sige man nag-anhe diri sa buhatan ni Mayor Samico.
1: Yes, si City Councilor Ben Colbe kasi man ang sa Transportation Committee Chairman. Ato sin nato ning ipa-explain nila nga wala gyud pod magapataas pa sa plitihan, 15 peso sa ragihapon. Pwede sigurong mag-bainte mo. Katang layo-layo po. Kanang makatarungan nun. Yeah. Anyway, wala tayo
0: yes,
1: time.
0: Yes, mayong adlaw ni Doc Ariel Lim. Nag-istorya yes. Gimigabi eh.
1: Wow, istorya sila. Silos mi ana ni Teban og ni Hari ha.
0: Daghan man, daghan man og nagkuhan lang. The boat is sinking.
1: Na, the boat is sinking.
0: Sa City Council.
1: Yes.
0: Ganun tayo yung oras sa pagbrensin ng programa ang kakuhan. Pinagi ni Mayor Sabico nga asenso pagadian o asenso sa Sambanga del Sur o sa hapon higala sa kahanginan Dodge Marzon.
1: Yes, ang alam sa atong amahan sa syudad sa pagadian Mayor Samico and the 15th City Council. Matod pa ni mo, the boat is sinking. Naadiha ang kugihan ng city councilors align sa kagamhanan ni Mayor Samico sa pagpauswag city councilor Jiger Ariusa, si City Councilor Jiger Ariusa, maayo ang serbisyo nga to sa katawahan, makita ginan ninyo, lakip na si City Councilor Lansco, uyon po diha, si First City Councilor Engineer Roger Acidelio, mang regards po ta, sa uban nga mga City Councilor.
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.2
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko din sana ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee po.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: 106.3.
1: Yeah. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagpalit ninyo sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Music
6: power. The strongest 106.3 Bell FM.

Namnamin ang sarap ng kape sa Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Sa

0: Dark lit, balitang.
1: May buntag kabalkadas kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Nagpahimangno ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP sa publiko nga dili patutukan og laser beams o uban pang high intensity lights ang mga eroplano tungod kay posible kining maghatag peligro sa kaluwasan sa paglupad. Sumala pa sa CAAP nga ang laser illumination posible nga makaapekto sa paglantaw sa piloto ug maghimo og temporaryong disorientation nga posibleng makaapekto sa luwas nga operasyon samtang anaa sa kawanangan o samtang kini mutugpa. Dugang pagpasabot sa ahensya nga hugot nga gidili ilalom sa Civil Aviation Regulations ang pagpunting sa mga light laser beams ug uban pang tag-as nga intensity lights sa mga aircraft. Nagpahinumdum usab ang ahensya sa uban pang mga ginadiling buhaton duol sa airport, apil na niini ang dili awtorisadong pagpalupad sa mga aerial objects, binuhing mga langgam nga posible nga mahimong hinungdan sa bird strike, pagpasulod sa mga hayop sa airport premises ug pagpatukod sa mga istruktura nga walay permit. Dugang pa sa CAAP nga ang mga nasangpit nga aktibidad posible nga makaapekto usab sa aviation communication ug navigation systems, busa ang ngayong sundon ang maong regulasyon para makalikay sa mga aksidente. Inyong nabati ang BBC Daglit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Anabel Guitarte, mayong buntag.
0: BBC Daglit Balitang. BBC
2: 106.3 Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo, ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
1: PCC taking the lead in providing quality education.
2: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Music power.
3: The strongest 106.3 L.

23 after 9 in the morning, Rockstar with Bakit? Bakit daw? Bakit hindi mo siya pagbigyan? Ang pag-ibig daw niya ay hindi katulad ng iba. Ay, sas! Mutuo po dahin taani, no? Mutuo po dahin taani, nga dili sila pareho. Lahi po siyang style siguro. Anyway, good morning sa mga nagbrigada, eskwela, de karong buntaga. Busy na kaayo kay next week. Oy, back to normal na gid ang mga kinabuhi sa mga person. Kay balik eskwela na, no? Ana po sapot-saputon ani nga mga mami kay dugay, kay mga mata ilang mga bata, dugay kay papukawon. Stilan, good luck na lang natong tanan. Then traffic na gid kay nig balik. Traffic gali ron nga walay eskwela, no? Samot na gid ni, so saan taman nga umalik magiging ng eskwela ng mga bata. Good morning sa mga teachers diha sa Kamanga Elementary School. Hi, Manang Ernilyn. Wala agraw niya ako dito sa Boulevard. Dili na ako mention Manang kay makasabaan ko. Nakahisgot to si Elia nga manglaag dito. Puhon-puhon, basta maayo ang tempo. Sige lang. Again, to the teachers and parents pala. Nagbrigada eskwela diya sa Kamanga Elementary School, Maimbuntag, Manang Ernilyn Espinoza Ligan. Good morning, and the rest of the teaching staff. Sa tanan mga naminaw, mga schools nga nagbrigada eskwela karon, good morning mga mom, mga sir, mga mama ug papa. Maimbuntag, good luck kaninyong tanan. Good luck na itong tanan, and hopefully you'll have a much, much better weather next week when the school starts. Pero kabalo naman po da sa panahon ron nga dili usay masabtan, init kayo din taod-taod mong kalitog ulan. Basta ang gugma niya dili lang mausab. Charing. Anyway, 9:25 in the morning, let's have Jovit Baldivino with Paano on the Morning Bell.

0: online gamit ang eBIR Forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
1: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngayong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: It's Annabelle on 106.3.

0: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

John Morales for you with Even If right here on The Morning Bell. I can be strong even without you, according to this song. I think that's how it should be. Need gina nato mag strong bisan pag wala tayo kauban. Sometimes, well, it's not sometimes, but ang realidad mangod, mawala mangod ng tao sa atong kinabuhi. Be it in a separation, dili maayo, dili kuan ang inyohang ending sa inyohang relationship, or kanabitong gikuha na siya sa Ginoo. Mawala mangod ng mga tao sa atong kinabuhi. That's why we have to be strong para sa atong kaugalingon. Kay nobody stays in our life forever. Dapat ready gyud ta ana. Dapat open ang atong mind ingon ana ang mahitabo. Mo nang ingon lagi sila nga dili daw nato i-depend ang ato ang happiness sa usa ka tawo lamang. So may nga siya, so dili pwede isa ka tawo di daghano nato para malipay ta. Dili oi. I mean, bisan pagdaghan kay na mawa ra gyapon ang sim kinabuhi. That's why you have to prepare yourself. I-prepare mong kogalingon nga, ingon na gihapon ang maitabo. The same way nga, siguro ang imong partner, ingon na po'y gihuna-huna ba nga, kinahanglan ko magmaligon kay maabot ang time nga mawala ni sa akong kinabuhi, unsaon na lang. Una siya, atong huna-hunaon. But sometimes, late na kaita magka-realize, ana, oy, kay dependent kaita sa atong partner. Una, muratag makurat-kuratan, inigkawala kay atong giasa tanan ang ato ang happiness sa usa ka tawo, and when the person is gone, diha na ta magkalisod-lisod. Moingon dayon tag unsaon ako, mabuhi pa ba ko wala ka, e mabuhi oi naunsa manggun ka, mabuhi mangyug ka kay before ana nga wala pa siya sa imong kinabuhi, nabuhi man ka. So well, nawala na siya sa imong kinabuhi ron, it's going to be difficult, pero mabuhi ra gihapon ka, sweetheart, ay kabalaka. 9:52 in the morning.

0: The Secret of Health on the air.
1: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
0: The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated og labi gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ninyo certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na gyud makaigsunan, kini nga programa hatod kanato sa mas gipakuso ug mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Labi na gyud sa makaigsuunan nato nga aduna nay problema sa pagtulog. Sa makaigsuunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. Kini ang lisod makaigsuunan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura ka guan, grogi kaayo tan-awon, no? Dili inspired ang atong aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate mo na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mamona makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit na fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Og matod pa gani sa dugang nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naa diha sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, naapadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan adunay Santone nga tabangan ka matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sa

0: 106.3. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanggap magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, pa-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka o naguol pag-ayo.
6: Nay, uy, kung saan mo magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to'y kwarta ang imong amahan.
6: Pero, nay, giyawyo naman ako. Dili ka daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ta kabayad, nay.
5: Kung saan ka ni nato ba? Ay, pagdali diyag ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaag pagyag ko nimo. Asa man dito, nay?
5: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Ania si Nanay Susimal dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko andong kanira yun akong diabetic niya panakit sa lawas maulian man ko.
9: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
8: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa akong diabetic kani pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
7: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka. Mag-agwanta pa.
10: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
1: sa matagpalit ni Dios sa
11: Target Line
1: product package o sa kabatol sa
11: Target Line
1: food supplements kauban sa tulog kabatol sa
11: Target Line
1: power scent liniment oil regular ka ng dayon gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery free of charge lang ta mga bay sa GNT Express alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
12: It's Annabelle on 106.3.

0: Plus, a les 10 i mitja.
1: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline na paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatudang nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
9: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.5

0: 10:40 in the morning, MYMP for you. It only reminds me of you right here on the Morning Bell. Hello and good morning to Junmark Manisan, Mari G, Bonghanoy Behasa, and Ace Chavez. And also to Aljo Namukatkat, good morning. And naipabagting dire, wait lang, sa'yo pa niya ako na-open. Anyway, gibagtingan kung kinsa itong nakakita sa plate number, sa ka-plate number nga nahulog ni, no? Plate number 325JTZ, nahulog gikan diha sa, gikan diri sa Pagadian, padulong sa Dinas. Nahagbong ang maong plate number, tapos wala kabantay ang tag-iya. Kay kusog ang dagan. Need ka ay nila nga makuha og balik ang maong plate number. Kay kasigi og biyahe Pagadian to Dinas, Dinas to Pagadian ang tag-iya sa maong plate number. Og kinsa tong nakakita, again, plate number 325JTZ. Gikan Pagadian to Dinas, nahagbong ni siya. Malihog lang ang contact. Ani nga number 0985-637-6507. Again, that's 0985-637-6507. Kay gamitunon kay na sa tag-iya. Kay sige ka biyahe, Pagadian to Dinas, Dinas to Pagadian. Again, kinsa itong nakakita, sa usa ka plate number, nahagbong ni siya. Plate number 325JTZ, gikan Pagadian to Dinas. Basi na inakabantay diha, di ba? Siguro magamit or magamit na. Ayaw taon po ninyo gamita. Palihog lang o contact ani nga number 0985-637-6507 or diribaka sa Bell FM Radyo Bagting para ma-inform na mo ang tag-iya. Kay gamitunon ka ina. Daghan ka ing salamat. 10:42 now, right here on Bell FM.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna poy junior high og senior high school curriculum with academic track, ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon, sugdan din sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong April 20 o 2026, og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC, ananahimutang sa Tumuran District, Pagadian City, og mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page, alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa Get Line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og don't get line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 lang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Naako diabetes taas kayo ako sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules sa usa. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Bapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Welcome na usab sa atong programa giya sa maayong panglawas hatod kanato sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center at live na punta karon mag-uban-uban para atong paghisgutan ang mga dapat himuon para ma-maintain ang kusog nga kaluwasan o mahimsog nga kaluwasan. Yung nakauban ayon certified naturopathic practitioner Dr. June Alguizar and Doctor of Ministry in Naturopathy. O kini nga programa hatod kanato sa epektibo nga kombinasyon nga Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Ang kombinasyon nga mutabang kanato pakusgon ang atong immune system, pakusgon ang atong lawas para batukan ang mga sakit og mga viruses nga dili makasulod sa atong lawas. Og labi na gyud makigsunan hatod pug kani kanato sa atong healthy coffee, ang kape nga mopakusog og mopabaskog sa atong lawas. Sandown Plus Coffee Mix, kini nga mga produkto mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud makigsunan paghisgutan na pud nato karon kung unsa ang mahitabo sa lang sa usa ka tawo kung magkaedad na o matigulang na. O, dapat nato ni mabal-an makigsunan tungod kay usab kini kahinungdan kung ngano ang mga tatay nanay nato diha dali ra ubuhon, dali ra mo sakit ang likod, dali ra magkaplema. Tungod makigsunan matud pa sa pagtuon sa ato mga eksperto ang lungs sa mga nagkaedad na muhinay ang iyang elasticity, no? Iyang pagka-elastic og tungod niini kay muhinay man ang iyang pagka-elastic. Lisod na siya, mu-contract o mu-expand and contract mga kaigsunan. Dili na kaayo siya mubumba og maayo og hangin. O mao kini ang hinungdan nga kulang ang amount sa hangin nga ginabumba sa atong lungs. O mao ang hinungdan nga kulang oxygen nga mo-circulate sa atong dugo. Ang mga naanay edad pag naapay problema sa lungs, naapay asthma, mas lisod sila moginhawa. Mauna ang advice sa atong mga eksperto. Ampingan nato ang atong baga para dita maglisod sa pagginhawa, labi na yun kung magkaedad na. Ay kung ang atong lifestyle, ang atong mga ginabuhat puro pang pahinay sa baga, labi na yun sa pagpanigarilyo na hilig pagyud kay itag mga dairy products, mga white flour products, mga kaigsunan, usa ka na sa hinungdan kung ngano nga muhinay ang atong baga. Labi na yun sa mga ano ha, construction worker nga sigig ka anuhan, ugahan og singot ang inyong likod. O, usap po na kay hinungdan ngano nga muhinay ang baga. Una, ampingan na to ang atong baga o atong pakusgod, especially sa mga nagkaedad na para malikayan ang paglisod sa pagginhawa. Pakusga ang imong lungs. Pinaagi sa pag-inom og natural antihistamine nga Sandown Vitamin C o ang atong Sandown Plus Gold. Tungod kay ang Sandown Plus Gold, taas kaayo ang anti-inflammatory properties na makatabang sa mga naay problema sa baga. Labi na yun kung naa kay asthma. Labi na yun kung naa kay tuberculosis. Ang antibacterial properties na makuha nato sa garlic nga naa diha sa Sandown Plus Gold, tabangan ka para mapatay ang mga bakterya. O nga sulayi sa makaigsunan diha ang lisod ng pagginhawa nga naay asthma problem, naay tuberculosis problem, naay ubo, daghang problema. Sulayi ang atong Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon para pakusgon ang imong baga. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar o sa mga kaigsunan to diha nga gusto og healthy coffee, kanabang nagkape ka nga muhimsog pa ang imong lawas, malikaya nimo ang pagkaraot sa imong prostate o labi na gyud malikaya nimo nga magka-nervyos. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC Daglit Balitang Balitang.
5: Kabag di Kibulkadas, may buntag. Ano yan ang BBC Daglit Balita alas 11. Halos dili makatuo ang 20 ka mga nahimong benepisyaryo sa Department of Labor and Employment kundole ng mga kliyente sa Department of Justice, Parole and Probation Administration na nahatagan o livelihood starter kits kagahapong adlawa. Matod pa sa nasangpit nga halos dili kini makatuo tungod kay sa kadaghan nga nahimong kliyente sa DOJ PPA, sila ang napili aron makadawat sa nasangpit nga hinabang ang ilahang nadawat nga livelihood starter kits. Kinailahan nga magamit aron nga kabaton o gadugang income nga magamit silang panginabuhian. Kahibaluan nga ang nasangpit nga mabenepisyaryo sa dole ang kanhing mga pinriso apan nahatagan o kagawasan human kini na bilanggo gumikan sa ilahang nahimo nga salaod. BBC Daklit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Flores of FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione.

Mandrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Umuwantang sa kalaay ug mga kabi. Mandrakas. Ala, ang bagay. Idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kagwan.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras, ala una sa hapon.
5: 106.3 BBC.lit. Balitan.
6: Kabagting o kabalkada, kumusta o may hapon kaninyong tananan niya ng BBC Daklit Balita ala una. May pirma o memorandum of agreement ang LGU Cebu o ang Department of Science and Technology Region 9 alang sa implementasyon sa Project Saray Sentro aron mapalambo ang smart o data-driven farming sa lungsod. Pinaagi sa mga panagtambayayong makabinipisyo ang mga mag-uuma o agricultural extension workers sa mga teknolohiya o sistema nga makatabang sa pagdumala sa produksyon sa lubi, humay o luya, pinaagi sa paggamit sa weather data, crop modeling o digital agricultural tools. Ngayong nabati ang Daklit Balita Launa, ako si Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Balitan
3: 106.3

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
4: Samsung Nokia 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Eto, naapod ko yung hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, good kaong pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.5

0: 106.2
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog pod, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Mayong hapon, ganinyong tanan aniya ang BBC.lit balita alas dos. Padayon gihapon ang partisipasyon sa Philippine Army's 1st Civil Military Operations Magilaon Battalion sa Brigada Eskwela 2026. Nagipahigayon sa Pagadian City Pilot School isip suporta sa pagpangandam sa eskwelahan alang sa laing tuig sa pagbukas sa klase. Kauban ng mga opisyal sa eskwelahan o mga volunteers, nagtinabangay ang mga kasundaluhan sa pagpanglimpyo alang sa kahapsay o kaluwasan sa palibot sa eskwelahan. Subay sa tema nga mahigalaon nga bayanihan sa paaralan, nagkahiusa sa kaayuhan o kaalaman. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Dagang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitan. 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good afternoon, Lotto Philippines! Oras na naman para sa isa pang araw ng Lotto Bonding na ating pagsasaluhan with a chance to win thousands of cash prizes at syempre, ang pagkakawang gawa. Welcome po sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw this Lucky Wednesday, June 3, 2026. Hawakan ng inyong mga tickets at huwag nang maglipat ng channel. Stay tuned lang dito sa IBC 13, DATV, and our official live streaming channels on Facebook and YouTube. Good luck, Lotto players! At kung ready na ang Lotto Barkada, syempre, mas lalo na kami dito sa PCSO Draw Court. Handang-handa na! Joining us this afternoon are the Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Narito rin ang mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, makasisiguro ang bawat isa na pantay-pantay ang tsansang manalo. Kaya naman araw-araw ay nagsasagawa kami ng pre-draw procedures every morning. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Unang batch ng mga papremyo this 2 PM draw, nakahanda na! Ano pang hinihintay natin? Tara na! Let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Southall Plus Cold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gweter, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam nyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari itong magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Humano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balita.
7: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alas tres. Nang apod-apod, gagahapong adlaw ang Department of Agriculture 9 o cash assistance. Ilawom sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program adto sa 2,212 ka mga mag-uuma sa dimataling Zamboanga del Sur. Umong sa mga programa nga makatabang adto sa mga mag-uuma pinagi sa financial nga suporta aron mapalig-on ang ilang panginabuhian o produksyon sa agrikultura. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balita.
8: 106.2. Uy nak, may kanian na ka. Ali, mga onat ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Hey, nay, uy, kung saan mo mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
9: Saan ka ni nato ba? Ay! Pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
9: Dili taman laag, uy, at tutag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo ka adlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po ang pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

96.3.

0: 106.7.
1: Yeah. Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in diri, bata tigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguette. And no one else. Abang niya broadcasting company. Paboritos mga nama sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipat.

Ma Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo.

0: me who's the man. Og ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres y media.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Three Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tumula pa ka gamit sa atong kape?
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, eh. Gani ay.
3: Ha, abukid sa kulian?
4: Makato kaneng ama nga mo rin na.
3: Abukid sa...
4: Kaneng. Sundan? Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka, gani ko, maglisod
3: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
4: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nangyayahay?
3: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
4: Makakatkat ko, ah. Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po, eh, ka nang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Sige pa ka na ni Mulay?
4: Sure.
3: Pulido?
4: Alberto.
3: Pulay mo edad?
4: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Hala girl, grabe ka kag glowing eye, unsa man imong sikreto?
8: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop, asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, muin kam pa ka!
10: Set Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid, wapagin po nabli. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Balangga Tamu.
1: 106.5. Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, bago jud na pamatud-an nga epektibo jud.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang nindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balatian, sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito O. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. 106.2
7: Health. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
8: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
7: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
9: Ladies and gentlemen, here it is.
7: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
9: Number one for today's hits.
7: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
10: Oras, alas 4.
11: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
12: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
13: Kabag ni kabalkada anya na BBC Daklit Balita alas 4. Gisuportara ni House Committee on Labor and Employment Chairperson Congressman Jolo Revilla ang plano ni Labor Secretary Frances Tolentino na dugangan ang gidaghanon sa labor inspectors sa nasod. Base sa datos sa Department of Labor and Employment, adunay 1,210 ka labor inspectors ang ahensya, apan na 447 lamang niini ang aktual nga nagpatuman og inspeksyon sa mga establishmento sa 13 ka rehiyon sa Pilipinas. Matud na Revilla, dili paigo ang kasamtangang gidaghanon sa inspectors aron mamonitor ang libuan ka mga negosyo sa tibuok nasod. Gipasabot niini nga ang labor inspectors mao ay nagunang tigpanalipod sa katungod sa mga mamumuo pinagi sa pagsiguro nga nasunod ang labor standards sa occupational safety o ubang mga regulasyon sa trabahoan. Gidugang pa sa kongresista nga kinahanglan adunay paigo nga pundo aron makadugang og personahe ug mapuno ang kakulang sa labor inspectors. Isad usab sa Revilla nga makigtambayayong sa duli panahon sa budget deliberations aron matubag ang panginahanglan sa dugang manpower. Matud pa niini, ang mas lig-on nga labor inspection dili lamang alang sa mga trabahante apan makatabang usab sa mga lehitimong negosyo pinagi sa patas nga pagpatuman sa balaod. BBC Daklit Balita alas 4, ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
12: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
14: 6.0. Experience the best accommodation from a hotel. The new
15: Pensione de Eliana.
14: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
16: Mga ginikanan,
17: kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase,
16: hatagi siya
17: sa MemoSmart Syrup.
16: MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon
17: ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase.
16: Dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan.
17: Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon.
16: MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
18: Ang

0: 106.7. Now.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilana, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sa matagbalit ninyo sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Southland Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southland Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southland Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

0: Yeah. Check this out.
1: You want to check
0: it? Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilhet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pratigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the re, batati gulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. At Baguio Broadcasting Company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta,

Ati kuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepeng paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasaspilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo.

0: it down.
1: Horas a las 4:30.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, dahil nagyong maglayan akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: 106.3

0: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Andi na ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ako si Jubilin.
1: Ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mangga.

0: 106.7
1: Yeah. Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilhin naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. At ang ganyan broadcasting company, paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: problema, ati kuya upapa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon ana Paragis Bilabila.
1: Oh, Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwan ka pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. 106.2

Thank you. Thank you.

Gas CBA, so if you're lonely, 106.3, dials a frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka og R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in diri. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipa-

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue: search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3
6: I like this right here.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: I'm number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alasais Imedia.
5: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot?
6: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil
5: tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon,
6: pagbutang o bilabila sa gapas o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon.
5: Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
7: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
8: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
7: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
10: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Makati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertension.

0: herbal capsule sa pagkakaroon, wala na ipulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, hindi ko na wala akong mabati ng kaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bila-bila liniment oil, kay patigan niya itong mga kuwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, dora kaplasan na kuwan na wala siya. Dihagad sa herbal capsule ko ning bilip ni kuwan na, kaya nagkay mga food supplements karong mga panahon namin ng gawas, wala man tayong nga nagkuwan. Barato siya, pero very effective para sa ako, kay ako guys ang nabati, nag-gi ka sa buntag pa yung hapon, labi na sa kanang coffee, digi ka mabati yung kaluya. Mugan ako na, naranasan gina ako na, wala na yung nga unsa nga, kuwan, God's gift siguro ni nga klase, ang manufacturer, ani nga, gigiyahan po ni sa Ginoo, okay kaya ganyan nga mauwan, yung mga herbal.
2: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag nato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Malarat pa ilam, mangutama ko nimo, mahal ko nimo, o dili pusnan ng way nagmahal, may pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
5: Budbud o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O pa kong masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
6: Paidigo! No. Banda!
3: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tadino!
6: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
3: Gikan karun! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo, dugo!
3: Na silan ko!
7: Di mo nakacheko, pero pakasliyon ako. Gato na agad ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
7: Bunso!
3: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan. Nga nausap na yun, dospanto siya, karon may na kayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan may atong miaging simana po, 7. Karon, 6 na lang yun, no, yung result.
5: Anong baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Kung sa may mong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello, hello! Mga igala, kumusta? Mayong adlaw, nasad ka na itong tanan? Niya nasad ang laing sumpay ning makalingaw tang sugilanon. Apat sa dili pa, it's shout out time! Asap ta, asap! Sa tingin na sa asap.
1: Ang sukli, ayaw pangita!
0: Asap, bagun. Okay, padayon sa mga igala. Shout out si Nang Tali, diha sa... sinang tali, yung umas si Linimor, si Gabriel, si Victor, si Liza, gikan ni Pedro Pungasi. Huwag yung man, greetings usap nga ito ni Fritzy Avila diya sa San Roque, kay Macro Southern Leyte. Niya si Sal Josephine Manggubat, si Christine Lara, huwag yung man, si Jacqueline Mangalo diya sa Tangkaan, Padre Burgos, gikan ni Bisa, yung among writer-director, Uji Kumpok Rakasa. Okay? Bueno, mga at ito rin, hinumduman ang nangagi, no? Nga, giuban sa pagpaayo ni Takla ang bata nga si Gian. Pero nasakpan sila ni Tukmo. Pero swerte kayo nga nakapalayo yun sila sakay sa taxi. Dahil misakay na sa bus paingon dito sa probinsya ng Takato. Pero wa sila masayod kung asa yun sila padong. Unya, sandang sila yung bahay no sab. Nanila sila si Jigo o Nonoy. Silang espesyal nga budbud. Nakita usab nila si Lalat nga naninda sa iyang espesyal nga bibingka nga dagkog liki ug may pasas pa gisto nga ay asap sa ti asap ni Juan Marvin.
1: Ang sweldo ayaw pirmiha.

0: mai face săptămâna.
1: Magico? Ce l-a luat, Magico?
2: Hai la...
0: Hans, e mong mata?
2: L-a luat mai la?
1: Ui, ala? Ghis na barbanul că ne ia, Magico? Soco, până e gheapul și animau?
2: O, băi noi? Ila nakaadlaw na di siya mutagad nako.
1: Oh, ingon ka o yam na mo. Gisugot naman ka ka niya.
2: Lagi. Pero libog ko.
1: Eh? Libog ka? Sige mga una-una ito kay kagod. Nga naman.
2: Ah, di naman hinon mutagad nako.
1: Mao ba?
2: Mahinom dumranon ko nga gidadaan ako siya pagkaon sa ilaha.
1: Oh.
2: Piece o piring ba? Nibaw man ko sa iyang paborito.
1: Unya?
2: Ingon ini ang nahitabo. Music, maestro, please! Nia, nia. Da ako naning lami ang pagkaon. Hurot ginirog lamoy ni lalat kay ganahan man siya ini.
0: Ngano ni aka?
2: Idad ang tikaining imong paborito.
0: Crispy pata o. Jamin ang nagbuwa.
2: Panit sa litson baboy good. Naglitson kong pulos panit sa baboy. Kaya naibaw man ko nga paborito ni mo ang panit sa litson nga baboy.
0: Nga nang gidyagan mo ko ni mo, ana?
2: Piso piring ba? Aron pasiluon ako ni mo.
0: Bina.
2: Nia o, dawata.
0: Okay.
2: Karon, ipasaylo na ko ni mo humot kong lalak.
0: Saylo laki mo ko.
2: Ay, agay, ang akong ilong. Nibundakan ko sportahan naman kong hatag sa pagkaon. Bango sa ilong.
1: Ala, maunay na hitabo ba jigaw?
2: Lagi? Igo malang gidawat kong pagkaon, pagkuman gibundakan kong sportahan.
1: Ah, Bajigo, mas maya tingali nga magbuwag-buwag ka ba eh? Aron ba, mahurot na yun yung atong espesyal nga budbud. Total, dako maning plaza, mura maning drama nga lovers in plaza, at doon na ba'y forever? Aray sa kusunahan?
2: Oo, sige.
1: Sige, aray ko nila yung sunahan na sila hang dapit silang ng kali.
0: Kuya!
2: Uy! Batang guwapa! Unsay ato ni Muday?
0: Kuya! Ang gutom diyan, kuya! Ang gutom! Ngayat diyan, pot-pot-pe!
2: Aho ka na, Radiay? Way, blima na! Kayang tudlo sa kong nanay, ang taong gigutom, pakanon. Ang taong gihaw, paimnon. Oo, oh, dawata ning budbud, oh.
0: Salamat, kuya!
3: Oh, Gian, nagunit lagi ka, Budbud.
2: Oh, OMG. Oh my God. Kagwapa niya. W pagyod. Wow!
4: Unsay sunod nga mahitabo. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawang ko, Androng, kanira yun akong jabiti.
5: Mm.
6: Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo sa imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
6: Dili ko, kalakaw, oy. Tanarawang ko na kuantan sa kuan, oh, jabiti. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Taga-asa?
6: Upper Limatok.

0: Ingon na to sa atuhang mga kaigsuunan na yun, na minaw kagon.
1: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabilang Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mong kasinatian sir?
4: Tinuod lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagum. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Hinguna, purok sa makeup dusto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuwan ka nang mawala, din mo palit na pulo ko, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
6: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibigtimos?
5: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
2: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
8: Ngano may dakang budbud, Gian?
9: Hatak, kuya. Buhutan man na, kuya.
8: Miss. Ako naghatag ng budbud niya.
9: Pila palihog, sir, kay bayran ako.
8: Di na kailangan mo bayad ka, miss. Ihatag ko na sa bata. Nangayo man. Ngayon man siya kay gigutom, maong gihatagan dayon ako. Kay ang tudlo sa akong nanay, ang taong gigutom, pakanon. Ang taong gihaw, paimnon.
9: Bulawanon ka dahil kasing-kasing, sir. Salamat kaayo.
8: Ako dahil si Jigo, ang bantugan nga tindiro sa pinaka-espesyal ng laming budbud ning Dapita. May mo ba nga mailhan ang malaanghil ng matahum dalaga sa akong atubangan?
9: Ako ba yung ipasabot?
8: Oh, miss. Ikaw uwa na ilain pa.
9: Ako si Takla.
8: Awaw, kalaming taklaan.
9: Ha?
8: Joke lang. Ay, joke lang. Joker man good ko.
9: Og, siya di ay si Gian. Dayo lang may ining dapita.
10: Gian, so kuya.
8: Misamot ang katahong ining dapita nga nakita ko ikaw, Takla. Pero, time pa. Nara, nagkita na ba ta, Takla?
9: Ambot lang. Wa pa man siguro?
8: Pamilyar man ako kayong imong tingog. Murag anghel nga nag-awit sa kalangitan.
9: Mao ba? Balak nun lagi ka, no?
8: Ambot, oy. Kalit naman ang dihang nakita ko ikaw.
9: Sige na, mulakaw na, Mir.
8: Kadiot, oh. Dawata sa niyo, dawata niyo.
9: Budbud?
8: Oh. Libre niya po na. Huwag bayad. Gusto lang ako makatilaw ka sa akong espesyal nga lamiang budbud.
9: Salamat. Sige, dali na, Chiana.
10: Bye-bye, Kuya Chico.
8: Bye-bye. See you tomorrow. See you later. My God. Kalit ang lagsik ang akong dugan nga nakita ko si Takla. Murag kalit nga giuhaw ang akong dugan sa iyang paraig. Oh, Takla. Takla.

0: Ah, Bogart! Ikaw ka nang sakay sa nindot kayong motor.
1: May lain pa.
0: Wow! Misamot kagkagwapo, Bogart.
1: Mauni kini ang resulta sa imong pagsalig niya ko. Na magnegosyo og illegal nga drogas. Pilakadlaw pa lang, nakapalit niya tag motor. Sikanhan, pero mura giya pog brand new nindot kayo.
0: Dali ragit kayo ang kwarta onsa, no?
1: Oh, girly. Pag kun magpadayon kini. Hayan, dalitan mamilyonaryo.

0: Pila kay adlaw na ang milabay. Og padayon kong naglaom nga usa ining mga adlaw. One of this day, makita ko ang akong Delilah. Pero wa na gyud siya moagi pa dinhi sa mansyon.
1: Doctoro.
0: Hercules.
1: Matur sa security guard sa gate, may babae kulog na kita ni mo.
0: Unsa? Ang ako na kanang Delilah ang nangita na ko. Pagdali, Hercules. Pasudla na yun siya. Ugdada sa akong atumangan. Insigida.
1: Matuman, Doturo.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Ay dati mga good sir, ako min station dili normal din nagdate ko atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ako min station nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na magud gyud ginatik nga ko sa debit ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na kay mga dagko kayo murag luot kay inon pero sa paragis paginom na ako. Okay man siya, wala na ko ibating na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaano.

0: sir, nga pagkutkutun ganun kayo magtubig. Inaplasan na po. Pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Simera, Floor, Manaytay, Tagabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug dagan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Ang pwede kong Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa ako kisoon. Yung siya nga alindot ko na kayo. Pwede kong Bilabila o sa kabaks muna.
3: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
4: Yung after ko sa kabaks, paminaw sa paglawas, may yung mga panghihi. Kung may batiyon ko, sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dubdub sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na feel ginagawa na wala nang buto-buto sa dubdub. Mga ginagawa ko na bantay sa Bilabila, maayag yung kapi ha. Royal Custodio ang Panoigon 51 anyos.
3: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa. Paragis Bilabila. Si Melchor Alegre adunay gihambin nga diabetes. Ug nagpasalamat sa produkto sa Paragis Bilabila. Human ito marsulod sa tulo ka semana ug Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Ang akong ipamati, diabetes ko, nga taas na. Niabot og 400. Nga naisamad sa kunti, yung gamay na akong gikusi. Mura hinungdan nga ning dako. Yung hubag, nagto ko sa birada, kaya nakadungog mong ko silang advertise ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong ginang itumar. Kalo, si Ginoo, naulian ni Kuyos, ang samad naulian ni Uga. Tuloy ay si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
6: 106.3 Oras, alas 7.
7: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide. Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon?
3: Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, ng pinakamahusay na estado ng kalusugan na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado dunan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dango po kayo ng Pilipinas na roon, tara na at tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Maria po, ito Lusada.
0: Nanay Maria, okay. Lusada, ng Goa ka marinisur. Okay po, Nanay. Kumusta po kayo, Nanay?
1: Mabuti naman, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Walang karamdaman.
0: Ay, very good, very good. At masayang-masaya pa rin.
1: Talaga, Kuya Boy.
0: Very good
1: kahit
0: po.
1: Kahit ganun ang buhay, maraming ginagawa. Pero masaya din ako kasi wala akong karamdaman.
0: Very good po, Nanay. Nanay, patuloy pa rin. Kumusta yung ano po ninyo? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy po, Kuya Boy. Kaya
0: tuloy-tuloy.
1: Kaya walang pambili.
0: Hinto mo na.
1: Hinto. Okay. Kapag may pambili, bumibili ako mga apat-apat na kartong. Kaso lang ngayon, hindi pa kasi ako nagpapakupas kaya wala pa akong pera.
0: Okay. Nanay, yung ano po, yung sabon, nagamit niyo na po ba?
1: Opo, nakagamit na po ako, Kuya Boy. Maganda naman sa katawan.
0: Maganda naman sa katawan. Very good po. At sana po ay ipagpatuloy po natin, ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Ay, sabi ko nga ni Kuya Boy, kung marami akong pera, talagang bibili akong marami kayo. Kasi iyan nakapag pala ka sa aking buhay.
0: Tama. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much. Sino-sino na po yung mga nakukwantuhan po ninyo?
1: Marami na akong umiinom dito ng rice coffee. Nung pinsang ko, nung asawa ng pinsang ko, di lagi siyang inaatake ng alta. Mm-hmm. Lagi siyang dinadala sa doktor. Tapos sinabihan ko, sabi ko, Manay Nina, itry, ay ano mo na isimula mo na nga lang sa pag-inom ng rice coffee. Ngayon, magdadalawang taon na, hindi na siya pagdadala sa doktor.
0: Very
1: kasi,
0: good.
1: Ano niya, malakas na ang katawan niya. Kahit 85 anos na malakas pa ang katawan niya.
0: Malakas pa rin. Thank you very
1: Opo,
0: much.
1: Opo, malakas ang katawan niya.
0: Thank
1: yan
0: you.
1: Yan lang ang iniinom niya.
0: Opo.
1: Wala naman siya maintenance. Yan na lang rice coffee. Kahit yung day ko pa siya nasabihan, lagi siyang dinadala sa doktor kasi mataas sa lagi ang kayang dugo.
0: Tama po. Very good po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo at Nanay, ipagpatuloy natin ang pag-iinom po ng ating rice coffee,
1: ay,
0: Nanay. Maraming salamat
1: po. Ay, talaga po, iyan na talaga asa po yung kape. Kung may tira nga niya, ako sabi ko, pag ako nakapatupras, bibili naman ako ba mga apat-apat na kartong. Kasi sabi, hindi lawang po, yan, boy.
0: Mm-mm.
1: Ano na ako, Kuya Boy, mag-69 na ako.
0: Galing.
1: Pero malakas pa ang aking katawan. Ang ginagawa dito sa loob ng bahay.
0: Galing.
1: Magpupunta pa ako doon kayo na binabantayan kong kanyugan. Malakas pa ang aking katawan.
0: Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat.
1: Tumawag ako sa'yo ka, nung Sabado. Di mo man pinapakinggan ang tawag ko na kailan ako, para asil po. Di mo man pinapakinggan ang tawag ko.
0: Ang dami po kasing tumatawag at dami pong... hayaan niyo po, Nanay. At least ngayon po, nakatawag na po kayo.
1: Opo, sabi ko nga rin. Bakit sabi ko, nag-ring ang cellphone? Bakit hindi na ito so, ni Kuya Boy? Bakit mag-ring ang cellphone? Hindi naman niya ako iniintindi ni Kuya Boy.
0: Sige
1: Kuya
0: po, Nanay.
1: Kuya Boy, salamat.
0: Thank you very much,
1: Kuya
0: Nanay.
1: Kuya Boy, magtagal pa ang programa mo.
0: Yes, Nanay.
1: Dapat malakas ang katawan, wala kang karamdaman sa buhay. Masayang-masaya ka, Kuya Boy.
0: Thank you very
1: Thank
0: much
1: you.
0: Po, Nanay.
1: Ay, salamat, Kuya Boy. Ang pagtawag ko sa'yo, tanatanggap mo sa akong tawag.
0: Salamat po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po.
1: Maraming salamat, Kuya Boy. Thank you very much.
0: Bye-bye po, Nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat.
1: Bye-bye po.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa atin mo namang kwentuhan, kalusugan pa rin. Oy, batiin ko lang yung mga taga Masbate. Maraming salamat po naman sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga Masbate na nakatutok, nakaantabay po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan. Diyan po sa Masbate, yung mga umiinom na ng ating rice coffee at kahit po yung mga hindi pa po umiinom ng ating rice coffee dyan na nakikinig po sa atin. Ako, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil sabi nga natin yung mga iniinda po natin karamdaman, matutulungan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga testimonya dito po naman sa ating palandunan. Sa lahat ng mga taga Masbate, ganun din po sa mga taga Daet. Ano po, ha? Yung ating mga kababayan po dyan na hindi pa nakakapag nakakainom ng ating rice coffee, simulan po ninyo yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ganun din po yung mga taga Catanduanes. Hello po naman sa inyong lahat at pati po yung mga taga Pampanga. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat dyan. At yung ating mga kababayan dyan po, mga kaibigan na hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Nako, baka kayo po ay nauungusan na pagdating sa kalusugan ng inyo po namang mga kapitbahay. At dahil po sila'y umiinom na ng ating rice coffee, kayo na lang po ang hindi pa nainom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Simulan po ninyo ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Tatay Pangkol.
0: Tatay Pangkol. Kumusta po kayo, Tatay Pangkol?
1: Okay lang po, Kuya Boy.
0: Okay po. Patuloy pa rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Tatay Pangkol, at patuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee. Meron pa po ba kayong mga ano, may mga nakwento?
1: Konsento ako, Kuya
0: ano
1: Boy.
0: Ano po yun? Ano po yun? Go ahead po.
1: Kasi po, nasa Manila yung miss ko, nagdala siya ng rice coffee doon ng dalawang box na 25-1, nakakuha na po siya, no?
0: Mm-hmm.
1: Nakabilis po. Ngayon, tatanong ko lang po, kung doon sa bandang Commonwealth, sa Maylitex, kung saan po ba makabili doon? Kasi ang manugang ko po, nasa Kidney Institute nga may nakakumpain po ngayon.
0: Opo, ano po ninyo? Ano pong lugar?
1: Sa Fairview po, Fairview, sa Commonwealth.
0: Okay, doon po tatay sa Fairview, kung meron pong South Star Drug doon, pwede siya pong South Star Drug po tatay, pwede po siyang magtanong sa South Star Drug kung meron po ng ating rice coffee. Para po doon po siya pwede makabili ng ating po namang rice coffee. O di kaya, pwede po siya mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Ah, okay po.
0: Okay po. So,
1: pagdalaong miss doon nung isang linggo ng dalawang box, ipapainom niya doon. Nakakumpain kasi yung manugan ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa sakit ng leukemia.
0: Mm-hmm.
1: At sige muna po siya ngayon po.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sabi ko, itry itong coffee, rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Para ako makatulong.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, nagtanong yung anak ko kung saan. Siyempre po, maubos yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan daw makabili.
0: Kahit may baon talaga, siyempre, mauubos yun. Yes, kaya nagtatanong ngayon kung saan makabili.
1: Opo.
0: Yes, pwede po doon sa mga South Star Drug.
1: Kung may butika doon, mayroon kaya po.
0: Ang alam ko po, South Star Drug pa lang, dyan po sa lugar na yan. Pero, itanong po natin, o di kaya sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Okay po.
0: Okay po, Tatay Pangkol, para hindi maubusan si nanay. Kapag kasi, siyempre, naubusan yung baon niya, mauubos at mauubos. Tama nga naman na, opo.
1: Pinaon po yung pinainom doon sa manugang namin na nakakumpain.
0: Mm-hmm.
1: Para kako, masubukan para yung sabi mo nga, malakas yan sa inyong system.
0: Tama, opo. Dapat po makainom din po yung manugang po ninyo.
1: Maganda po nga, dahil nung ihatid ko po siya sa terminal, nakabili siya nung kuhan doon sa, hindi ko alam kung anong tindahan, anong butika yon. 25-in-1 tuloy ang nabili.
0: Ay, very good po yun. Mainam din po yun.
1: Sa Goa po nakabili.
0: Yes.
1: Sa Goa ko po.
0: Sa Goa, opo.
1: Opo.
0: Tama po. Sige po. Kung sakali po, tatay, balitaan niyo po ako kung nakabili po si nanay doon, ha?
1: Opo.
0: Para alam natin kung saan siya nakabili doon sa Fairview. Kung para yung iba natin mga kababayan din na mapunta doon or nandoon na alam yung ating rice coffee. Alam nila kung saan sila mabili ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Yun nga po, pinagmamalaki roon. Dahil yung kapitbahay namin doon sa amin, may bahay po kami doon sa Fairview.
0: Mm-hmm.
1: Pinakita yung rice coffee. Ako, sabi nga, umiinom din ako ng rice coffee. Kaya lang, ibang buto, nasa garapon.
0: Nasa garapon, hindi yun. Hindi yun sa atin. Opo, yung bigas, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin.
1: Kaya nga, pinakita niyo yung box na dala-dala niya.
0: Opo.
1: Ito lang pala, iba pala yung nabili namin, kaya pala walang
0: Tama. Pwede yun sa, pwede sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pwede yun.
1: Ayan po, ayan. Ganun lang. Ayan lang po ang concern ko, Kuya Boy.
0: Thank you very much, Tatay Pangkol. Kayo po,
1: Tatay Pangkol,
0: kayo po, ituloy-tuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Tuloy-tuloy po kami.
0: Salamat.
1: Sabi ko naman sa'yo, pampalakas sa pagkalalaki.
0: Tama. Salamat po sa inyo, Tatay Pangkol. Mag-iingat po kayo. God bless.
1: Ingat po kayo.
0: God bless.
1: Thank you po.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Mr. Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Patria po.
0: Nanay Patria. Okay, Nanay Patria ng Karamoan. Tama?
1: Okay. Okay. Kuya Boy, may kwento ko sa iyo.
0: Ano po yun?
1: Anong kanil, di ba noong naalala mo yung gabing tumawag sa iyo, may nakausap mo yung ano sa iyo na lalaki?
0: Alin yun?
1: Na anong kanil? Noon pa yung matagal na kasi Kuya Boy.
0: Opo. Ano daw?
1: Tapos, humingi sa akin ng karton. Ang sabi sa akin, ano ba niya ito? Masarap ba o ano? Di pinatikin ko siya ng isang sasye.
0: Mm-hmm.
1: Masarap daw. Noong isang araw, bumalik dito. Natakot daw. Dahil yung tiyan niya daw, pag inong, para daw hinahalukay.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Sabi Kuya Boy, talagang ganyan ka ako niyang pag anong kenel. Para hinahalukay. Mata ko ganyan din. Saka, tapos, ano daw po Kuya Boy, ang utot niya po yun. Sa anong kenel, pasintabi siya kumakain ng utot niya raw sa dumi niya. Hindi daw mamaya ang baho daw po.
0: Yes, kasi yun yung basura po yun, nanay. Na matagal na, pong, di ba, na na-imbak nga po yung sinasabi natin. Na-imbak na po doon sa kanyang katawan. Kaya nung uminom ng rice coffee, gumanda at nailabas yun lahat. Kumbaga, kaya po ganun po yung amoy tsaka yung itsura.
1: Naiya nga lang po siya pag sa maraming tao. Hindi niya rin mapikilan ang utos niya. Nagtinda pa rin yung tutukad. Nagtinda po yan ng halo-halo sa matukad. Kaya hindi nakakok sa bibili ang mga nung pag may amoy mabaho. Nung maaaraw pa kalayo daw siya. Ngayon, anong kanya? Matikong pasalamat po Kuya Boy sa rice cooper pati sa iyo.
0: Thank you, Nanay.
1: Saka sa akin, kung hindi raw sa akin, hindi sila makaano ng kanya ng rice cooper.
0: Salamat po.
1: Sabi ko nga, kay Kuya Boy, kung hindi man kay Kuya Boy, wala man, hindi man ako makaano ng rice cooper. Sabi ko kaan. Kaya salamat Kuya Boy sa anong kanya. Rice cooper, salamat sa inyo, pati sa anong kanya. Lahat na nag-ano kaan. Salamat ako Kuya Boy. Ako, may arthritis ako.
0: Mm-mm.
1: Pag nakakain ako ng hindi dapat kainin, sumasakit. Pinim lang ako ng rice cooper, Kuya Boy.
0: Thank you. Opo, maraming salamat nanay. Talagang effective po sa atin, 'di ba? Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom, nanay.
1: Yun, ako tuloy-tuloy po umaga, kapon ako dalawang miss, kami dalawang mag-asawa. Eh yung hindi ko ba sa yun noon, yung asawa ko inubo. Akala ko madala ko na store, dalawang sa silang. Nawala na yung anong kanya, ubo niya.
0: Thank you po. Maraming salamat nanay. Napakaganda mga kwento po 'yan. Opo.
1: Noong isang araw din, Kuya Boy, nagsuka ako at masakit ang ulo ko.
0: Mm-hmm.
1: Uminom ako ng rice. Dali na sana ako sa doktor.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw ko kako. Ano mong kako ako ng kape na ayaw sa rice cooper. Ano ako ng asawa ko. Maya-maya, wala na yung sakit ng ulo ko. Wala na yung sakit ng tiyan ko. Nagsusuka pa ako. Hindi na ako nagsuka. Okay. Malaking pasalamat ko, Kuya Boy, sa iyo sa rice cooper.
0: Salamat po, nanay. Thank you very much po sa inyo. Salamat po.
1: Hindi na lang ako sa... Marami akong natulungan tuyo, Kuya Boy, dito kang rice cooping anta dahil lang dito sa naka-display kong karton.
0: Salamat.
1: Marami akong ano, hindi raw kayo makuntak-kuntak nung taga-ureng na kanina, hindi raw kayo makuntak-kuntak. Sabi ko, ano na lang, makinig na lang kayo. Saka itunod sa ako inyong pag-inom, ako kako, nakukunta ako, may bisis Kuya Boy, kinakainingan ko lang kako yan. Sabi ko kan.
0: Thank you. Opo. Salamat po. Pero nanay, sabi po ninyo, kung na-hospital kayo, mas malaki yung gagastusin, no?
1: Malaki ko, mga matagal na nakumpay na ko ito, nagsuka. Sabi ko, ano na raw nakain ko.
0: Sa
1: ganyan. Ngayon, rice cooper lang na nakalit ng suka, masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko. Hindi naman po ako nagtay. Basta masakit ang tiyan ko, nagsuka ko. Saka masakit ang ulo ko.
0: Tama po yan.
1: High blood lang po pala yun. Pag anong kanina, nagpa-BP ako, 130, over 30, normal.
0: Normal
1: high
0: yun.
1: Blood pala ko tayo, Kuya Boy.
0: Yes, tama yun. Kaya, normal po yun.
1: Pasalamat kami sa rice cooping, talagang hindi na ako anong kanina. Kung di ang sabon, aywan ko sa tigil, anuhan ko. Sabi, Nag-order daw, hindi pa dumarating.
0: Ah, nag-order na. Okay po. Sige po, nanay. Tsaka yung ano, nanay, yung 25-in-1, dapat po umiinom na rin po kayo noon.
1: Hindi po nga nung hindi. Nung bumili ako ng 4 na karton, wala pa raw sila.
0: Wala pa ng 25-in-1?
1: Wala. Sabi ko nga kan, bumili kayo, dalawa ka ako ang bibili kung anong kayo, 25-in-1, 3-in-1, 14-in-1.
0: Tama.
1: Oo daw, baka daw pa ito.
0: Tama
1: meron
0: po.
1: Pa kasi akong dalawang karton, kaya hindi pa ako nagbabigta, okay. Karamuhan.
0: Pero wala pa sa karamuhan ng 25-in-1 natin.
1: Ayaw ko kasi, may hindi ako nagtanong. Doon kasi ako sa mura, sa 175 ang isang bag.
0: Opo.
1: Hindi na ako nagad.
0: Pero yung ating 25-in-1, hindi niyo pa po natanong kung meron na o wala pa?
1: Tinanong ko na po doon sa binibigyan, wala pa raw.
0: Wala pa. Okay po. Sige po, noted po. Sa karamuhan, wala pa ng 25-in-1. Okay po.
1: Ang sabon naman daw po, nag-ano na daw po sila, nag-order, hindi pa daw dumarating.
0: Nag-order na, hindi pa dumarating. Okay po, nanay. Sige po. At dapat po talaga magamit na po ninyo. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat
1: po
0: kayo.
1: Salamat po, kaya mo. Itry po, kasi sa'yo, salamat.
0: Salamat, nanay. Salamat po. Kami po yung dapat magpasalamat. Thank you, nanay.
1: Marami akong matulungan, Kuya Boy, sa rice cookie dito. Marami nang umiinom dito. Salamat, wala silang anong kaning matawag, tayo nilaw kayo mag
0: punta. Opo. Maraming salamat po, nanay.
1: Pag na dito sila, pakinggan ka ako nito, damakunta ako sa Kuya Boy. Kami nga hindi.
0: Thank you. Thank you, nanay. Maraming salamat.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. Thank you.
1: Mabakal na. Bibili na Kuya Boy ng sabon, ta? Nandito na si binashooting dito.
0: Tama, nanay. Salamat. Thank you. Nanay.
1: Israel, Kuya Boy, ang nandito. Israel ang nandito. Lagos meron naman isang bansang, anong kanesa, kapalit.
0: May kapalit.
1: Salamat.
0: Thank you, nanay.
1: Salamat.
0: Thank you so much, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Ang kaibigan, si Nanay Patria ng Karamoan, Camarines Sur. At naghahanap na rin ng sabon para

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po.
1: Hello po.
0: Yes. Sino po sila?
1: Magandang kalit po. Kuya Boy.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose ito. Nasaan na yung order ko?
0: Nanay Rose ng Tugegaraw, tama?
1: Hindi. Udyungan.
0: Ah, Udyungan Romblon, sorry. Udyungan Romblon. Opo. Nanay Rose, nasabi ko na po sa ano, sa ating mga deliveries, dadalhin na po dyan sa inyo.
1: Sinabi mo na lagyan ng pangalan?
0: Opo, opo. Sasabihin po namin kapag ano na po dyan sa inyo. Pero nasabihan ko na po Nanay Rose yung ano, yung ating mga deliveries tungkol dyan, yung po namang order na, ilan nga po yun? 10? 20?
1: 20.
0: 20 sabon, opo. Okay.
1: Opo.
0: O, sige po Nanay, at ipa-follow up ko po kung ano po kung naipadala na po dyan sa inyo, ha?
1: Opo.
0: Ipa-follow.
1: Kuya Boy, may tanong ako sa iyo.
0: Ano po yun?
1: May, saan ba sa Obando ba, mayroong rice coffee kayong dinideliver doon sa Obando?
0: Obando Bulacan.
1: Obando Bulacan.
0: Obando Bulacan. Meron po Nanay. Kung meron tayong sabon doon ng ating rice coffee?
1: Rice coffee.
0: Meron po Nanay sa Bulacan. Sa mga butika rin po. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery store sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee.
1: Kasi nagtawag dito yung kapatid ko. Mm-mm. Na doon nakatira sa Obando.
0: Oh.
1: Manang, sabi niya sa akin, itanong mo nga kay Sir Boy kung saan dito makabili sa Obando.
0: Apo. Sige po. Nanay, sabihin niyo po sa kanya na sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan at grocery stores, doon po pwedeng mabili yung ating rice coffee.
1: Sa Obando?
0: Apo, apo. Sa mga butika po doon.
1: Ayaan mo, dahil pupunta yun dito, nakasira ng rice coffee dahil pumunta siya dito.
0: Pinatikim niyo?
1: Nagbili, ginpainom ko ng rice coffee, tapos nagustuhan niya, nagpabili ng 10
0: ang galing. Tama, so, ang galing po ninyo.
1: Tapos dinala doon niya sa Obando.
0: Okay.
1: Ay ngayon, naubos na yun.
0: Naubos na.
1: Pa yun, tama,
0: correct. Sige po na rin.
1: Nagtawag kami sa kanya, ay nagtanong siya, Manang, sabihin mo nga si Kuya Boy kung saan bumibili dito sa Obando ng rice coffee.
0: Sige po. Sige po Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin natin sa atin po namang mga deliveries pa rin. Pero ang alam ko po, meron na po doon sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, doon po sa Obando, Bulacan. Meron na po yan. Ipagtanong-tanong lang po Nanay.
1: Opo.
0: Lalo na kung meron pong South Star Drug doon, available po yan sa South Star Drug.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Hayaan mo. Atawag kami ulit kun dahil uuwi yun dito ngayong June eh.
0: Tama po.
1: Uuwi yun dito.
0: Sige po Nanay. Tapos balitaan niyo po ako kapag nakabili po siya doon. Balitaan niyo po ako Nanay ha?
1: Po.
0: Okay po. Maraming salamat po Nanay.
1: Marami na kasi akong pinagsabihan ng mga rice coffee na yan eh.
0: Mm-mm. Tama po. Maraming salamat po Nanay. Thank you very much. O, basta balitaan niyo po ako, Nanay.
1: Ang sabon ko.
0: Yes po, Nanay. Tama po. Okay po, Nanay.
1: mapabili na naman nga ako ng rice coffee. Baka sa Huibis, mapabili na naman ako ng 5 box.
0: Thank you, Nanay. Basta yung sabon, kumbaga, ipa-follow up po natin.
1: Opo.
0: Thank you, Nanay. Salamat po.
1: Pasensya ka lang kung naging makulit ako tumawag.
0: Ay, Nanay, sabi ko nga po, okay lang. Kasi natutuwa po kami, kahit po pagalitan mo ako kasi wala pa, okay lang po yun, Nanay. Wala pong problema.
1: Sige. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po.

0: ang ibigan, wala tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Minal po, Cavite po, 79 po. Narinig ko lang po ito sa inyong programa. Eh kasi meron nung lumalabas sa puti sa mata ko, yung paraluha po. Kumikirot, masakit po. Nakainom na ako, nakaisang baksa po ako. Nawala naman po yung naluha sa mata ko. Yung isa noong pag-iingi ko, unti-unti lang. Mm-hmm. Pag-iingi ako, parang kapitin ako, pero mula nung inom ako ng rice coffee, dahil marami na po.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2 Oras, alas 7 in media.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
6: Sa may ibati mo, sakit imong hawak na?
5: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Yun,
6: saan ka pa murag magpangita na ka?
5: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta. 100% yun sa akong ibati yun, wala gito siya.
6: So karon gimintin na lang ni mo?
5: Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
4: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
7: Paragis, Bilabila.

0: Tapos,
1: talawa po ng taklop base makaswerte mo.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa ospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alivyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
8: Drink light, live light, sounding light.
9: Drink responsibly. Chill with Sun Mig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sun Mig Light. Drink responsibly.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Zed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Zed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling!
10: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Maligi ako liha.
2: Ano ang maligi ako nai?
1: Mais. Pickle.
2: Yung ako ba ako nung sa kanay sa naminaw ka ron, sa yung isibun niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
1: Katong wapang makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala yung kakapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pahari, Sugatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya dito?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mo usab nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o update.

0: papaminod sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong pantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
0: Santon Gold, live testimony.
4: Ako po si Rodeline Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik ng ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
3: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahat tag og kalipay og maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasana ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. O kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 og mangosteen extra og siyempre gipatam-i sab kini sa stevia. Busa inom na og Premium D3 Coffee Mix.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: The secret to pills.
3: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change o ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagmintinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy risk responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Batasana mga higala ang pagtumar sa Bisunix Plus Soft Gel kada adlaw.
0: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Bisunix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Bisunix Plus.
6: The secret of health.
3: Akong balikon para iwas impeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Bisunix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remily Tooy, ang inyong naturopathic doctor nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.

0: sa panahon karon, naanda na pyramid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: 106.5. Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
1: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
0: Mao ba? Hangiyon lang sa nato, nakbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
1: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
0: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
1: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pag yung kunin mo. Asa man dito na eh?
0: Dili taman laag, uy. Ato tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas. Ug sing-sing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store. Six points.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
4: Mag-Santon Plus Gold.
5: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa.
9: lamang. The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Good evening, Lotto Philippines! Gawin nating mas exciting ang Wednesday evening ninyo with the good news and good vibes na hatid ng PCSO Lottery Draw this June 3, 2026. We are about to find out the lucky combinations na hindi lang basta magpapaulan ng panalo, pwede rin tumupad ng pangarap ninyong maging Lotto Milyonaryo. Kaya naman, stay seated for the mega and grand jackpot prizes na tatapatan pa ng third wave ng digit prizes. At sa partner ko sa pamimigay ng lahat ng yan, hello Mary, good evening sa'yo.
1: Hello and good evening din sa iyo, Jerome, and to our Lotto players nationwide. Dating gawi po tayo, sagot nyo ang Lotto tickets at PCSO na ang bahala sa mga papremyo. Pero syempre, ang lagi naming paalala, please play responsibly. 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. Kaya wag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets. And another reminder, maglaro lang po tayo within our budget.
0: All right, in just a few minutes, aalamin na po natin kung numbers nyo na ang mapipili. Pero bago yan, batiin muna natin ang mga kasama natin dito sa studio. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
0: To ensure transparency of our lottery draws as well as fair chances of winning among our lots of players, araw-araw tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Para sa highlights kanina, let's watch this!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, ready na ang mga papremyo at handa na kaming maghatid ng panalo.
0: Ready na rin ba ang tickets ninyo? Mga kalaro, tara na! Let's play Lotto!

0: Pilipinas, wala ring nanalo sa Grand Lotto draw last Monday, and tonight's grand jackpot prize is 45 million pesos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, this time 55 draw balls numbered 1 to 55 ang hinahalo sa loob ng draw machine. And still, mag-isa lang itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 19. Sa jackpot bearing games ng Lotto, pag-ahatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 42. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 53. Sa mga makakaswerte ng 4 winning numbers sa Grand Lotto, 1.3 million pesos ang premyong pag-ahatian ninyo. The fourth number is 2. Pag-ahatian naman ang 1.4 million pesos ng mga makakakuha ng 5 Grand Lotto winning numbers. The fifth number is 46. Huwag po magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials, employees, or Lotto host at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. And the sixth and final number is 3. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 19, 42, 53, 2, 46, and 3 in any order for the jackpot prize of 45 million pesos net of the agent's prize commission. More prizes are coming your way, lots of players!
1: Maghanda na para sa buhos ng mga digit pa premyo sa pagbabalikyan ng PCSO Lottery Draw.
2: Pwede po bang makabili ng ticket?
3: Ay iho, sinong kasama mo?
2: Wala po, ako lang.
3: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
2: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
3: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
2: Okay po, salamat.
4: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO, at D8TV.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas, with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.

Boleh tiga kiri. Boleh aku monitor. Hai Brilan. Ah, sih.

Oras, alas 3.32 ng dagna sa Kabundagon, mga ka-chans. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome raw sa Brini sa itong entertainment program, ang Yamog sa Kabundagon. Mayong bundag sa unang distrito, hog segundo distrito ni Nalawigan sa Zamboanga del Sur. Buanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province, Cotabambot sa itong signal sa 106.3 Bell FM. Broadcasting live din sa Santa Maria District, Pagadian City.

0: 97.7 Magni Chance FM, Botong Pinamungahan, Cebu. Huwebes karon pizza 4 ning bulan sa Mayo.
1: Ang Mayo naman noon.
0: Hunyo!
1: Balik manggog Mayo, hinunan ning kalagi ha.
0: Oh, bulan sa Hunyo, tuig 2026. Habli sa klase na yun karon.

Gaga Ponce, Engineer Nikki. Ama na yung ibutang ka dire kong pagkatawa. Ako na lang mo katawa ni Engineer Nash. Ako na lang mo katawa ni, wala mong pagkatawa dire. Asa ka gibutang ni Engineer Nikki. Sa ngalan usab sa among CEO sa 97.7 Magnet Chance FM, Botong Pinamungahan, Cebu, Vladimir Patatag Wasawas, First Lady Miss Flor

Alberto Bianda Zuliano Kalagomir Fintis Phil Sumalpong. Makikuban ko ninyo hangtod da alas 4 ang tagna sa Kabundagon. Alas 3:35 na nga itong oras, mga ka-chance o mga kabalkadas. Ang yamog sa Kabundagon natin ka nato sa Bunal Miracle Tiki Tiki. Usaka vitamins sa mga kabataan, lagip na nga itong mga hamtong o nga itong mga senior citizen. Unya, sold out man ang ito ang kwan, Bunal Miracle Tiki Tiki. Sige lang kay karong sunod simana, mga pizza cheese siguro maabot na itong Bunal Miracle Tiki Tiki kay kagahapon, sold out ang itong

Asimo Vegetarian Coffee with barley grass. Ang Kasimo Vegetarian, mga kachan, sa kape nga herbal, kunyagi na di ka mukhaon og utan, o bisan di ka mukhaon og utan, mukapi lang ka, o mukapi lang ka ng Kasimo Vegetarian Coffee with barley grass. Nakakapi na ka, nakakaon ka pa og utan. Okay, vegetarian man eh. Hello to Dondon Tormis. Good morning, bro. Watching and listening, Barangay Kamalig, Dumalinaw, Sambuanga, Del Sur. O dial, bro, sa 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagding. Okay, doon natin tayo programa diri sulod sa 30 minutos. Ngayon mga usab, ang atong Tumki Turmeric Powder 5-in-1, ang atong Tumki Herbal Oil, ang atong Patulo sa Mata, ang atong Bigro para sa atong mga kahiyupan, o ang atong Prima Villa Skin Lightening Soap. Ang atong FB Perfume, basi mo, kuana, sunod simana mo, abot na ha? Hello, thank you so much ni CEO Vladimir Patatag Wasawas live na kabro. Salamat. Og diha sa Cebu Province og Negros Island Region, maayong bundag. Oh, pwerte kusugang ulan diri kagahapon, bro. Eh. Og nag zero visibility gyud ang dalan. Pastilan hinay ra gitang tiguan. Huwag padagan, may gani, kaya doon natin payag-payag na gamay. Magkatabang, rabay po nitong baw-baw. O, karoon, nag-single na lang ko kay murahing tuwang-tuwang na mangulan. Nianindot mong kuni single, kaya dalira kayong makaliot-liot ba? Salamat kayo ni Nanay, ni Madam. O, Nanay, Madam Pagyod. Libong kugon diya sa Upper Pulacan, Labangan. Salamat kayo, Madam, sa pamahaw. Ang dalag niya itong selector, dalag mo ni pamahaw. Ay, nagluto, magpamahaw, di ikikaon. Anya, diya po sa ilan ni Hilin Kanyete Store, diya sa Aurora. O, pwede mo mapalit diya sa itong mga produktong herbal, ha? Okay, nikuha siya kagahapon o kape. So, nag-adjust pa kita sa itong mga products kay bago pa yun ni diri sa Mindanao. Sige lang kay, maana na lagi mo maduga yan eh. Kini nga tong Tumki Herbal Oil, oh, nagdala kong sample gahapon, bro. Oh, nagdala kong sample katong gihatag ni Ma'am Flor nako. Gidala nako, dahil akong ipahaplas sila. Hing ko ihaplas, oh, di ba? Mabatiyagan inyong mamatikdan ang iyahang kanindot. Ano naman? Init-init jutay. Pero pwede ni sa mga bata, kaya di man kayo halang. Mamuna, maanad na muna madugay. Kunya ang atong patulo sa mata, ang atong kining Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nindot na siya isagol ng Kasimo Vegetarian Coffee. Nindot na siya isagol. Gani, si bro Romy Haka. Good morning, diyanin mo diya, bro. Siya mo, sayo d'yo kong mata, bro, kay maminaw d'yo kong nimo. Oh, salamat po sa makabuhong na panood to kagahapon. Oh, belated happy birthday ni Koji Haka diya sa Barangay Bye Bye Bonifacio. Good morning to Jackie Lo, Prakiles, Dundun Turmis, sayo kayo ko naminaw sa Bill FM, bro. Kanagi sakto. Oh, kanang mga orasan noon, ting matagid ni sa mga may edad na. Oh, ang ato pong manugat ay gawas lang sa mga suguon ng mga dalaga gulitao. Oh, pero ang nagmatag sa yuron, swerte. Kada kadlaon mo, hatag kong usang apabunos. Oh, muna ito ang kwan, bro. Ato ang estilo ni basta kwan kining sayo buhata kog babonus usara ha
basta kin sa tong mumatag sayo. Unya recap sa tong resulta kagahapon. Oh, derita. Ang recap sa tong resulta kagahapon, lawayan sa nakuna kong librong bunguton. Oh, recap gahapon sa resulta. Ang 4 to 6 nga resulta alas 9, oh, gihimong 562. Oh, 562. Na nakadaw taga Surigao, nitawag ganin ako. Kay hatag man tag 519. Oh, 519. Iyon po ko, iligas po na o 562. Oh, nakarambol daw siya, nakarambol. Dayon, alas 5.768. Oh, nahatag na ako nin, alarma pag ginako ni dire. Kasi nakatake note ninyo di Cebu. Cebu o Negros. 786 atong gihatag na og 789. Good morning din ni Ma'am Faith, ni Ma'am Orlin Faith diha sa Kwan, diha sa Cebu. Og diha sa Barangay Kansi, Barangay Kansi Tuburan. Og diha sa Barangay Lutod ni Bro Boro, Bro Tasio. Boro diha sa Barangay Lutod pinamungahan. Og kagabi 647, balik naman eh. Oh, nibalik na ni samtang diata sa Cebu. Oh, nibalik na ning 647. Sige lang, kanang akong gihatag ninyo kagahapon, katong nanugat na to. Unya, nag-house to house po tagahapon. I-maintain lang na. Kanang kang Noy Munding, kang Miss Floor. Dayon kanang gihatag ni Manong Bianch, kanang usaka doble o usaka straight. Baka na nagpiring diha og 3-1. Hello to Rick Santomiklas Oti. Good morning Kuya Albert. Good morning po sa akong Mama Emilia Tomiklas. Og sa akong Papa Manuel Oti. Sa Maralag, Lapuyan. From Rick San Oti sa Bahrain. Uy, taga Bahrain. Atong mga OFWs, mayong bundag. Pag mayong gabi ipod, mayong hapon, oh, kaya lahat matag-uras. So, Karungan Lawa, padulong ta sa Second District, ha? Oh, Second District ta, Karungan Lawa. Miyerkules o Huwebes, ang atong schedule. Nana sa itong screen, ang atong cellphone number halang sa inyong reservasyon, 0975-6955-190. 3 days na nga itong kwan, kanang itong gihatag ninyo ha. Madam Helen, diya sa

0: O, mohata ko karon og kwan. Mohata ko karon og dubling kwan. Kining pabonus. O, pabonus ta basta kinsa tong magsunod. O, pwede mo tawag sa to cellphone number 0975-6955-190. Open ang atong cellphone mga ka-chance. Negros og Cebu Province, Negros Island Region, kinsa tong musugat sa ato adihang kuan, sa ato ang mga kauban sa buhat diha. O, makasabot mo sa itong alarma, kaya nga kung gidala din ang alarma, Cebu Province o Negros. Oy, congratulations diha sa nakadaog sa itong tigmo diha. O, sa sampinit, manggunit, sa paggunit mo pilit, apan sa pagpislit mo sidlit. Dila na ko isulti diri ang tubag, kaya wala para ba na tagnai diris Mindanao. So, congratulations! Once again, dayon, doon natin bago na po nga tigbo. Hulatala ninyo kay ako rang ipasa ni Manong Bian. Oh, 60,000! So, congratulations sa nakadawat. So, ipalit ninyo na mga handumanan, ipalit ninyo na og kining gamit sa eskwilahan sa inyo mga anak. Kanang 60,000, wala. O, wala na, kapital na na. Mayo lang kamudala ng 60,000, wala. Makapundar na ka na. So, kanang bigro nga nakapalit gahapon ni Madam Limukogon, kwan, kininiyang nindot na siya sa mga manok, baboy kanding, kabayo, baka. Nindot na siya kay kaya na ang vitamins na siya palayo sa mga sakit. Ilabi na yun kung kwan, kining mag-anayon ka o mag-anayon ka, nindot kayo na siya ay kwan, sagol sa iyang pasaw kay mudagan niyang anak. Si Madam Michelle Garis Negros, nga ba ito, 23 si Kabok. Walang na ko nadala diri ang testimonya, oh. Tom Case 5-in-1. Oh, Tom Case 5-in-1, mga ka-chance. Bawin testimonya niya, oh.
1: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og taga-diir man ka.
2: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
1: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
2: 28.
1: Si 28. So may sikrito nga mo taas atong kinabuhi.
2: Gamit ko og Tom Case Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tom Case Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo. Ako ra usap.
3: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
4: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
1: Day Michelle, interviewon ti karon sa mga experience si Mos Bigro.
5: Maayo gid ang inyong produkto dong, daghan siya baktin ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahi yun, buta ni si baktin.
1: Karon
5: daghan yun siya baktin nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
1: Kula kabuk anak, kung mga anak imong bigal.
5: Sa wala pa ko ka Bigro, risi rigi kabuk baktin. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 kabuok.
1: 18?
5: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 kabuok.
1: Pag ikatulong panganak,
5: 21 kabuok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
1: 23 kabuok,
6: panagoy. Tinuuna?
1: Ha?
6: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
1: Taro mo? Alagay. Ano ba ang sulok kabuk anay gibuhi?
6: Kung saon mo nang pagka baktinasin mabuhi pa ko na.
5: Lisan kasi narong nakakita.
6: Puti na lang tinuod.
5: Hasta iyang bata si Jonard.
1: So kuha pa ka ng Bigro?
5: Dili yung nito, lahi ra.
1: Bebok ba rabi? Bigro ba ginam gipalit? Oh, Bigro gipalit. Yan ang parin ko yung naro.
6: Bigro pa no.
1: Sila na kabuok?
6: Unong ni kabuok?
1: Oh.
6: Kaya tulong ko kung bigal. Ibalik po palit na po ko.
1: So, sige nga mo, Naro.
6: Narobaya.
1: Narobaya. Michelle.
5: Ako sa rin.
1: Sa lugar ninyo?
5: Matuog Basak, Yungan City.
1: Matuog Basak, Yungan City. Okay.
4: Maokini ang testimonya sa ato ang Bigro. Busaon sa panyagipaab.

0: lumambot gamit na sa ato ang bigro alang sa inyong mga hayupan.
1: Ang gahi kasakit sa akong likuan.
2: Ania na ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Huwag sabay mo gihulat.
2: Haplas na. O sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagulang mga outlets o niining sibiyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
4: Oo mga higala, ania na ang inyong gipangita.
2: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutop o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabag usaw, nga mabatukan ang mga impeksyon, busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet, niining sibiyahan.

0: Sayamog sa Kabuntagon. So mao ni atong kuna. Mao to ang atong mga bagong produktong herbal nagikan sa Sugbo. Ang atong Bigro, ang atong Primavilla skin lightening soap, atong sabon, ang atong Primavilla, o atong ma kuano ma bati ang Primavilla.
1: Ang tud karon, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
2: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
1: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
2: Tungod kay ang akong sabon, Primavilla Brightening Soap with Collagen.
1: Amazing!
2: Ya ka na, Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ha? Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
1: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
2: Oh, wow!
1: Parehas nagsabon! Primavilla Brightening Soap with Collagen!
2: Dali na! Ubanik ko!
1: Asa man ta?
2: Panabi pa ta sa uban!
1: Marites ka yun, ay!
3: Skin Renew, Skin Brightening og Micro-Peeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Primavilla Brightening Soap with Collagen!
4: Available usab ang Primavilla Skin Brightening Soap with Collagen X3, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
5: Magandang dilag, puso ko yung nabihan.
6: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kalunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long-lasting scent.

0: A las 3.55 na itong oras. So mauto mga ka-chance ha. Mga kabalkadas, ang katuwang mga produktong herbal, ang atong Bunal Miracle Tiki-Tiki, ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass, ang atong Patulos Mata, ang atong Bigro para sa tumakayupan, ang atong Prima Villa Skin Lightening Soap. So ang atong pabonus, take note. Ang atong pabonus, 665. Panagbo ninyo na karong adlawa or sa sunod nga schedule na to. Maintain lang. Ang 786, matod pa ni Madam Rusa, o gipasa ni atong adugay-dugay na daw. maintain lang yun, maintain lang yun, ha? So, alarma na to sa Kabok, sa Cebu. Naligid, nagmadaugon, padayon. Naligid, nagmadaugon, padayon. Muna sa Cebu, ha? Naligid, padayon, nagmadaugon. Sa Negros, tulip, orchid, yaro. Tulip, orchid, yaro. Ang kauban sa 357, ayaw ninyo to biyae, ha? Ayaw ninyo biyae ang katong atong gipasumbingay. 665 ang atong pabonus. Swerte ang mamatag alas 3. Alas 3:30 mag-maminaw dire sa tuang yamog sa kabundagon. 665. So karong adlaw padulong ta sa segundo distrito. Alanganin naman atong oras atong i-plane eh. So karon tiksanay na lang ta. Hades Tabina, Dinas, San Miguel, Gipos. Dayon usap, mausap ta sa Lanao. Karon na pong pizza jis kada Miyerkules gyud ang atong kwan. Ang atong sale store. Sige, kaya ito saan yung i-play siguro. Maapas pa siguro ni. Maapas pa siguro na itong kwan ron. So, kinis ni Munding. Mayong buntag na itong tinin.
1: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Bigro para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Villa Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa Maygitwan, Agura, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait.

0: Maraming salamat sa patuloy support at pagmamahal sa reggae music. Stay safe, stay cool, stay
1: happy!
0: Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao, and of course sa mga kaibigan natin na sa labas naman sa... Maraming salamat sa patuloy support. God bless!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: FM alas 5:02.

0: Pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala o bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.0 Radyo Magbating.
2: Maayong buntag, ganatong tanan, mga kabagtingog kabalkada. So welcome to sub sa itong pagpanaguman. Dinis tulumanong lanog sa bagtingan. In adlaw karon nga Huwebes, 8-4 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Maayong buntag ato mga nanag pahigayon na sa ilang mga nagunang gimbuhaton. Ang labing mahinungdanon kung nakapasalamat na ba punta sa to ang magbubuhat sa laing adlaw higayon nga ato karong i-enjoy. Ala, neto mga busy-busy na nga mga nanay ug tatay, gumikan kay naning kamot para sa pagpamalit ug mga nagunang panginahanglanon sa mga estudyante. Ito mga mag-uuma, mga mananagat, mga tigbantay sa kapsag kalinaw, mga sweepers na to karon nga perting tunugar mas gawas, amping mas kanunay mga kabagtingog kabalkadas. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa technical team lahos na sa mga bagting reporters kami na usab ang mutunol sa mga balita. Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Ita maglangay ang mga kasayuran. Ang angay na itong siren, Nining Buntaga.
0: BTC Headlines.
2: Mga natalang mga uluhan sa mga balita. Standby, kabagtingog kabalkadas, driver nga dunay duha kaihap sa kasong paglapas sa katungod sa mga kababayenan na dakpan sa Pagadian. Dugampang headlines, smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Zamboanga City Maritime Police suspect nasa kote. Pinakaunang OFW Hospital Ward sa Rehiyon 9, gikatak ng ablihan alang sa mga OFW sa Zamboanga City. Sa pigas bahin sa mga balita, usa ka babae na dakpan atol sa anti-online child exploitation operation sa Zamboanga City. Ingon man sa mag-uma na dakpan, human ma-recover ang gikawat nga motorsiklo. DTI Zamboanga Sibugay, gipasabot ang balaod batok sa kulang nga sukli o no short changing act of 2016. Samtang sa pikas bahin, top 9 most wanted persons sa Rehiyon 9 na dakpan sa General Santos City. Dugang pang headline sa mga balita, localized thunderstorms, padayong magpaulan karong adlawa. Lalaking nagpagawas og napagawasan or napagawasan og warrant of arrest sa Pagadian dito na dakpan sa pangdalaga. Og ingon man mag-umang adunay kasong pagpanulis sa kote sa dao. Headlines pa lamang kadto ingon man ang update gikan sa merkado publiko og lakip na nining bana sa retired police. Nakuhaan og 3 million pesos nga kantidad sa gitoang shabu dito sa Region 10. Lines pa lamang kadto mga kabagtingog kabalkadas dinis itong pagpanaguban. Lastar na mo niya kay sugdan tas pagtunol ang bulyadan sa mga balita. Dinis itong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Again, ako sa bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol.
1: 106.0 Radyo Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Ito maglangay ang update sa kahimtang salakat sa panahon mo itong unahon sa pagpadangat nga na kaninyo mga kabagtingog kabalkadas, localized thunderstorms, padayong magpaulan karong adlawa. Ani ang kompletong detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
3: BBC Weather Update.
4: Dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang magatawhan, labi na diri sa magatawhan sa Zamboanga Peninsula tungod kay aduna paghihapon masinatian nga mga pagbundak sa ulan karong adlaw tungod paghihapon kana ni presensya ni localized sa thunderstorms. Malod pa sa pag-asa nga bisan man tuod nga dunay init nga to masinatian gikan sa buntag lawas sa udto, apan nalauman gyud nato nga pag-abot sa hapon or baka gabion diri na mubanos ang kusog nga pagbundak sa ulan nga mamahimo pang moresulta ngadto sa pagbaha o inuman pagdahil sa yuta. Samtang nahibiling bahin sa nasud sama na lamang sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Cagayan Valley o ang Calabar Zone. May marupag pipila ka bahin sa Central Luzon, dili sa kiniluwas sa pagbundak sa ulan, gumikan usab sa epekto ni habagat. Matod pa sa pag-asa nga ang mga lugar nga doon ay masinatang pagbundak sa ulan, dili gayud ang ayan nga kumpiyansa tungod kay doon na gayoy mga posibilidad nga makasinati kinig mga pagbaha o di magkapagdahili sa yuta. Hinoon ang kasamtangan, wala laing doon lakad sa panahon nga namonitor sa pag-asa, gawas na lamang sa tugikabutsag na kining habagat o silukalay sa thunderstorm. Samta sa pikas bahin, pinsa 4 na magkita sa bulan sa Hunyo karong adlaw, alauna 26 kaginang kadlawon, 0.3 metro ang gilagmons tubig, unang hunas. Ang tao po sa bunyang alas 7.42 ang takna sa buntag, 1.8 metro ang gilagmons tubig. Subling muhunas, pag alas 2.27 ang takna sa hapon, 0.0 metro ang gilagmons tubig. O subling mutaw, pag alas 8.32 ang takna sa gabi, 1.4 metro ang gilagmons tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:27 karong buntag samtang musalop kini pagkala sa 6:01 ang takna sa gabi. Update kana sa lakad sa panahon Bagting 17 Florence FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting
1: 106.3 Radyo Bagting.
2: Matay angay nga timan-an mga kabagting ug kabalkadas kay habo-habo na gali buntag pa nakaulan na baka gana sa inyong mga lugar. Nga kinahanglan nga itong dalon ng itong mga panagang siyan pamantood o dunay bahad sa kinibitong El Nino o Hulaw. Pero dili man ito mapwedeng mapadaplin nga dunay kausaban ng kahimtang salakat sa panahon. Matag karoon niya kung adunay localized thunderstorms. Sa pikas bahin sa mga balita, tabuktang ito sa mga natala usab. Kay kini top 9 most wanted persons sa Region 9 pero adto kini nadakpan sa General Santos City. Manang dili gihapon mo angay nga magpakampante inyo na adabiyaan or na inyuhan ang nakaikiyas na mus balaod, pero kung bisag asa mo mapadulong mahimo gihapon mong dakpon mga kabagting o kabalkadas. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report.
5: Balhog sa presuhan ang usa ka 33-anyos nga lalaking giila isip top 9 most wanted person sa rehiyon atol sa joint manhunt operation sa Purok 11A Philam Avenue, Barangay Fatima, General Santos City. Alas 12:05 sa udto ni adtong Hunyo 2, 2026. Ang suspek kasamtangang residente sa Barangay Fatima Jansana apan wanted sa Mulabid, Zamboanga Lasur ug nasiko pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court Branch 23 Mulabid, Zamboanga Lasur. Pinitsahan niya itong Agosto 18, 2025 tungod sa kasong paglapas sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Ado nag-rekomendang biyansa nga 300,000 pesos. Ning kasamtangan ng akusado ang naakaroon sa kustodiya sa General Santos City Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
3: 106.3
1: Radyo Bagting.
2: Accomplishment report kadto mga kabagting ug kabalkada sa to mga otoridad. Di gihapon tangay magpakapante kay do na gihapoy mga kining gitawag na to balog tago-tago. Pero madakpan ug madakpan ra gyud mga kabagting ug kabalkada. Oga 5:17 na dinis to nga tulo manon og ato ang sayran usab kini nga balita gikan sa Region 10. Gumikan kay dito smog na pitunay bana sa retirado nga pulis nakuhaan og 3 million pesos nga kantidad sa gituhoang shabu dito sa Region 10. Manalabak ang audio ani Nash. Then ato ang sayran ang report ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang.
3: BBC Live Report.
6: Nakuha sa posisyon sa bana sa usa ka retired police atol sa gilusad nga drug bypass operation sa RPDU ang 3 million pesos nga kantidad sa gituwang shabu atol sa drug bypass operation sa Phase 1 Villa Trinitas, Barangay Bugo, Cagayan de Oro kagapon sa gabi, Hunyo 2, 2026. Nakuha ang dulag usa ka kilo nga gituwang shabu nga nagkantidad og kapig 3 million pesos. Ang maong dinakpan giingong nalakip sa drug list sa PDIA. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bell FM o sa Radyo Bagting.
1: 106.3 Radyo Bagting.
2: 580 na mga kabagting o kabalkada sa mga updates kanto gikan sa Region 10. Apat na matapos mga kabagting o kabalkada. Hindi apay mga impormasyon na sa amin. Gikan ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan. Nunot ni ining sa kababayeng nadakpan atol sa anti-online child exploitation operation sa Zamboanga City. Kamuna yung mga ginikanan habantay-bantay pudbong atos nyo mga kabataan ninyo mga kanakan kabasin yun niya o ga ining nahimong biktima na nasa sa child exploitation. Nga ng mga bata pagali kaayo in town na murma nagibaligya na nga to sa online. Ato sa mga gitawag na to mga dunay uban nga mga kliyente nga mga foreigners o di ba ka dunay uban local pero kasagaran mga foreigners mga kabagting og kabalkadas to nga iba baligya ang ining hubo nga hulagway so sa kabata o uban pa nga mga matang sa maoy nakapa exploit or kining gitawag na tong natumban o na degrade ang pagkatao sa mga bata mga kabagting og kabalkadas. Dunay nadakpan dito sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan.
3: BBC Live Report.
7: Gikatakdang ablihan sa sunod simana ang pinakaunang OFW hospital ward sa nadakpan sa mga otoridad ang 27-anyos nga babae atol sa gipaygayon nga joint entrapment o risky operation batok sa online sexual exploitation sa mga bata sa Barangay Mampang, Zamboanga City. Niyatong Martes sa hapon, Hunyo 2, 2026, ang suspect na ilhan nga si alias Rachel. Di nagatubang nakinikaroon o kasong paglapas sa Republic Act 11930 kung gitawag nga anti-online sexual abuse or exploitation of children o child sexual abuse or exploitation Materials Act. Ang operasyon gipangunahan sa DOJ-IACAT Region 9 o uban pang law enforcement o child protection agencies pinagi sa usa ka warrant to search, seize, and examine computer data. Atol sa operasyon, naluwas sa mga otoridad ang tulo ka mga minor de edad nga babae nga gingong biktima sa online sexual exploitation samtang usa pa ka bata nga giklasify isip child at risk gikuha usab alang sa protection. Na-recover usab ang natalain-laing ebidensya nga may kalabutan sa gingong illegal nga kalihukan. Ang mga naluwas nga kabataan gitugyan dayon ngadto sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO alang sa hustong pag-atiman, psychosocial support ug uban pang serbisyo samtang ang suspect gidala sa Police Station 12 alang sa dokumentasyon o detention. Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.3 Oras sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:21 na.
8: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko. Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
10: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
3: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, di karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. Oh. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ng Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon na andan na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggasuliran.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
9: 106.2 FM. Baligtad sa round 2 sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada sa alas 5.28 na dinhi sa itong tulumanon. Sa gihapon kami nagpahimang usab sa mga katauhan labi pa karon nga mga ting-ulan. So batasanon gid nato nga magdala kanunay og mga panagang ha sa mga payong, kapote o di ba kaha sa unsa man nga pwede ninyong dalon, especially sa ato ang mga estudyante usab. Sa ready na mo eskwela, ayaw niyo kalimti usab na pagpalit mga nanay o tatay ang mga payong o di ba ka raincoat kay matag karon ug unya adunay changes sa kahimtang salakat sa panahon manang ready. Nga gawas ni ana inanglan usab nga lagsik sa kanunay ang panlawas ninyo mga kabataan pinagi pud na sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina ang makaganas pagkaon, makapalig-on sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong vitamina para mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya, tumigan kay gikan sa puya. Nga 0 to 11 months, Vitron Drops. Para mga nag-edad o 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet alang. Ito mga 13 anyos pataas. Inumduming ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Training, FDA approved, mapalit kini sa nagkaniyang mga butika o pharmacy sa inyong mga dapit. Mas dugang kasayuran, you can text or call 0912-179-7351. Alas 5:29 na, kabagting o kabulkadas. Mga nagalanay o nakalinya na ng mga balita o kasayuran atong sayran. Unaon na to ang mga natala, gikan no sab sa mga nakalap ng impormasyon ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan, kining smuggled nga sigarilyo. Kabagting o kabulkadas, ugasa kining dapita. Niya ang iyahang headlines, smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Zamboanga City Maritime Police, suspect na dakpan. Ang kompletong detalye atong sayran, ika ni Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
10: Nakumbiska sa mga operatiba sa Zamboanga City Maritime Police Station o lain pang police units ang nagkadayang smuggled nga sigarilyo atol sa operasyon sa Zamboanga City kagahapon, Hunyo 3, 2016. Sumala sa report nga gilayong girespondihan sa mga otoridad, human sila nakadawat og taho gikan sa usa ka concerned citizen may tungod sa gingong pagkarga sa mga kontrabando ngadto sa usa ka series bus liner. Pagabot sa lugar, ilang namatikdan ang itom nga minivan nga nakaparking atubangan sa HM Hotel samtang nagulat sa pag-abot sa bus. Ginspeksyon gilayon ang sakyanan og nakita sa mga operatiba ang mga kinartona sa gingong smuggled nga sigarilyo. Gidala ang mga suspitsado og ang nakumpiskang kontrabando ngadto sa Regional Maritime Unit 9 Headquarters sa Baliwasan, Seaside, Zamboanga City alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon na ay turn over sa Bureau of Customs alang sa tukmang imbentaryo. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BelFM og Radio Bagding.
9: Sa biggest bahin usab sa mga kasayuran gikan sa Dakmayan sa Pagadian, kining report ni Bagting Judicial Florence Afima na mag-uuma nga adunay kasong pagpanuli sa Cotes Barangay Dao. Ani ang detalye sa maong kasayuran.
0: BBC Live Report.
11: Alam po son nga nasagoti sa mga otoridad ang usa ka mag-uuma nga nagpangidaron og 43 anyos nga residente sa Dumingag, Zamboanga del Sur o dadakpan sa may Dao, Pagadian City. Alaw na 41 ang takna kagahapon sa hapon. Wikinig gumikan nga sa gatubang nga kaso nga pagpanulis na sairan nga napagawasan kini siya warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9th Judicial Region Branch 20 Pagadian City nga pinitsahan niya tupang September 29, 2010 nga alang sa kaso nga robbery ilalumsaba sa Article 299 sa kasamtangan ang dinakpan gibalhog na sa Pagadian City Lakapsel og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batog kaniya. Bagting 17, Florence Afima sa BelFM o Radyo Siya Bagting.
9: Nga salamat sa mga kasayuran ni Bagting 17 tabukta diri gihapon sa atoa Zamboanga del Sur. Diri magumang nadakpan human nga ma-recover ang gikawat nga motorsiklo. Gunsa kini ang detalye sa balita ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
12: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 29 anyos ka mag-uuma og residente sa Barangay Lower Sibatang, Pagadian City. Human ma-recover ang usa ka motorsiklo nga gikatahong gikawat ni adtong Hunyo 2, 2026. Sumala sa kapulisan nakuha ang impormasyon gikan sa tactical interview sa usa ka drug suspect nga nadakpan sa bypass operation. Gitumbok niini ang usa ka tawo sa Barangay Lower Sibatang nga adunay motorsiklo nga gidulahang ginawat. Miadto dayon ang mga operatiba sa maong lugar og alas 4:40 sa hapon sa bedsa. Ilang nakita ng usa ka pula nga Yamaha Mio. Napakyas sa mga lalaki sa pagpakita og mga dokumento nga makapamatuod sa pagpanag-iya sa motorsiklo. Hinungdan nga gidala siya og ang motorsiklo ngadto sa Pagadian City Police Station alang sa verifikasyon. Samtang nagpadayon ng imbestigasyon, usa ka 41 anyos nga babae gikan sa Barangay Santo Niño ang mitaho alas 7:15 sa gabi nga nawala ang iyang Yamaha Mio 125 gagiparking at ubangan sa ilang balay ni adtong Hunyo 1. Bisan pa man og gipintala na og pula ang motorsiklo. Nakumpirma kini sa tag-iya pinagi sa engine og chassis numbers nga nakita base sa record sa ORCR. Tungod niini gilayong ginakop ang suspetsado og garon anaana sa kustodiya sa pag ni NCPS samtang giandam ang kasong paglapas sa RA 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. Bagding by the Otso Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagding.
9: 106.0 Usa-usa bang inyo ang angay i-considerar mga kabagting o kabalkadas labay bak mong ganahan ginmumalit o mga second hand ng mga motorsiklo sakyanan makahaguban pa kinanglan ngayon yun na sa taon o dili ba na kinawat kay basin yung maapil ta. Sa panahon niya nga doon ay mga kasuhay o di ba kapag pangita sa maong mga units niya sa tuwa makuha at ubang tagkaso ni Ana ng gitawag o anti-fencing law makakapalita mga kabagting o kabalkada sa mga kinawat o na yung paghuman na kinawat ng mga unit sa guban pang matang sa mga butang o yung paghuman ikaw ang nipalit maangin ta ni Ana mga kabagting o kabalkada sa mga careful yun ka nang dunag yung mga nahinungod ng mga papili ganyan safety ang imong pagpalit protection o sabi mo sa imong pagpalit. Alas 5:35 na mga kabagting o kabalkadas, driver nga doon ay duha kaihap sa kasong paglapas sa katungod sa mga kababayanan Dakpan sa Pagadian. Magting 27, Daryl Aya ay Sanitali. BBC
10: Live Report. Nadakpan ang usa ka 43-anyos nga babao driver og residente sa kagawasan Pagadian City alauna 30 sa hapon atong Hunyo 2, 2026 sa Procnido, Barangay Gatas, Pagadian City. Ang dinakpan adunay duha ka ihap sa kasong paglapas sa katungod sa mga kababayenan nga gi-issue sa presiding judge sa Family Court 9th Judicial Region Branch 6 Pagadian City niadtong Mayo 28, 2026. Ang warrant may kalabutan sa paglapas sa Section 5A nga adunay kalambigitan sa Section 6 sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 nga dunay girekomendang piyansa nga 4,000 matag kaso. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Pagadian CPS alang sa tukmang legal nga proseso. Bagting 27, Daryl Ikat Aya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
9: Salamat sa nasangpit ng mga report. Nagikan ka to sa tuang lugar mga kabagting o kabalkadas sa pigas bahin sa mga kasayuran mga patamahuman anitas mga report usab nga nakalap ni Bagting 17 Florence sa FEMA oga kini ang may kalabtanan usab ni ining headlines nga nagkarayon. Lalaking na pag-ausan o guwarang to pare sa pagadian dito na dakpan sa Sapang Dalaga. O sa Sapang Dalaga ni Nash. Anita sa ito ang detalye sa report ni Bagting. Isosyete Florence of FEMA. BBC
11: Live Report. Nagtikagol na sa mabug daw karihas ang usa ka 31 anyos sa lalaking gilakini nga top 7 most wanted person na sa regional level human nga nadakpan sa gipahigayon nga joint tamanan operation kagahapon adlaw sa barangay poblasyon sa Pangdalaga Misamis Occidental. Nasakot kini pinagi sab sa inyong operasyon sa Pangdalaga Municipal Police Station na Misamis Occidental Police Provincial Office o galakip na usab sa Zamboanga del Sur PPO. Ang nasangpit nga dinakpan adunay kini kasong qualified rape ilalom sa Article 266-B nga gipagula pinagi sa presiding judge sa Branch 22 Regional Trial Court 9th Judicial Region Pagadian City nga pinitsahan niadtong March 21, 2024 nga walay bail bond girekomendar. Sa kasamtangan ang nasangpit nga dinakpan ang gibalhog na sa Sapangdalaga Municipal Police Station. Bagting 17 Florence FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
9: 106.0 Radio Bagbag. Mga kasayuran sa tungatungang bahin sa pagtunol sa mga balita o impormasyon mga kabagting o kabalkada suga kining atong tulumanon. Ipaluyohan na sub kining sa mga kabubuton sa mga nag-abag nining ato ang programang lanog sa bagtingan of course. Mga kabagting o kabalkada di ginaangay ni mong kumpiyansaan ha. itong mga kinibitong taong nga dili kayo regular nga magpagula sa ilang mga hugaw. Mao na yung mga problema kayo kay magdala maguna siyang mga problema suliran. Makatabang usap gini sa problema sa UTI kan urinary tract infections, prostate cancer, constipation. Kaya maglisod sa pagpagawa sa hugaw, man yung giingon. O giingon man, daghanan na kayo nga natabangan ni ini. Diman yung pangalan ng said Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon Lawas, Bas Kugon! Unsa man atong nindot nga pangandoy yung pagpaningkamot ko ng atong lawas apyogon. 5:39 na mga kamagtingog kabalkadas. Dini paghapon sa to ang pagbanag-uban. Sibyaan sa Radyo Magtingog Bella FM. Nag-abag-usap din ng atong tulumanon uban sa pagpahimang no ang National Irrigation Administration. Ito mga doon ay reklamo diha ay sugyot o guban pa. Mahin kini sa irrigation diha sa inyong lugar or mas mapanindot pa ang pagservisyo ni ini mga kamagtingog kabalkadas. Aniya, doon ay lima ka mga steps kung angay kung kalusa o asa ka napita mo reklamo. Ima mga problema labot sa patubig. Patubig nga dili ibnunun ha, kundili sa irrigation kini, iya sa niya, nagpagawa sila o mga pahimang no. Tabang ato sa sabot nga mo reklamo kay andam silang tagana mo cater ni anak mga kabagting o kabalkadas. So una, magsubiti sa imong reklamo. Ikaduhay, acknowledge nila na mga kabagting o kabalkadas niya ilang opisina is mutubag sulod sa usang at tunas duha ka adlaw. Susihon man ni mo nila ilang susihon nila ang imong reklamo mga kabagting o kabalkadas. Naman nga ila ka na maaksyonan. Ikatulo, paghumanog nakuha nila ang imuhang reklamo, so paghuman sa pagsusi o pagbalido sa sumbong, kontak ang opisina sa nagreklamo sulod sa 1-2 ka days. Huwag na yun pag-upat, pag-sulbad sa problema. Dili na nila biyaan hangtod di na masulbad. Maga tinaba nga yung mga pisina, guban pa mga nahintungdan aron nga masulbad ang problema. Huwag ang ikalima, step 5, close out na yun sa reklamo. O kung amon mo mong reklamo, pwede kayo sa ilahang website sa https://region9.nia.gov.ph. Di ba mag-email sa R9? A small letter, kinitanan ha, r9@nia.gov.ph. O di ba ka sa facebook.com/niazambuangapeninsula. Pwede sa ilang telephone number, 0629474014. O di ba ka sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566 alang sa mga TNT Smart User. Na ang paibang nos niya na may problema itaho gila yun kaya ron ngayon lang ka nang maaksyonan. Oras alas 5:42 na
13: 106.7 This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog Virginia.
14: Si Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
14: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
16: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsiko kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon. Ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis makapi man na siyang magkapsul kaloy sa Ginoo. Kinta na gyud akong gibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dahil ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
14: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
18: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
17: Skin Shop? Asa man adapit?
18: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
17: Unsa man ilang baligya didto?
18: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
17: Safe ba na ilang products?
18: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ug legit tanang baligya.
17: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
18: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
19: Maskin Shop na, muwa para ka, mu-income pa ka.
20: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
21: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
20: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon.

0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila.
2: 106.2 Radio Magbagting.
3: Balik ta mga kabagting ug kabalkada sa kay alas 5:47 na dinhi sa tong pagbanaguban. Excited na ba mo sa inyong pagpang merkado rong buntaga? Sana ulay mga word nga mga excited. Bitaw, unsa naman ganahan og kun dili matugnawan. Dili mo pang panugnawon nga magawas kay tunog lagi sigawas eh. Pero kato mga sayo kay na merkado, kay na mga lutuonon, na mga karinderya, na mga resto ug uban pa. Siyempre, sa iyo kayong namerkado. Sa mga yanong nga naminaw diha, ani ang mga presyo nga ngayon na itong sayran ikan sa merkado update o magpakisayod ta kay ang presyo sa karne. Ang ato ang sayran karong buntaga. So, guwapuhon, lauman nga ang presyo sa mga notebooks o mga school supplies mo. Ito ang itunol pinagi ni Bagting 27. Dari sa to ang pagpanaguban labot sa mga presyo. So karon magkarne sa ta. O kay aron nga diin di mapud pwede nga ang imong tibuok tuig wa na jud po kay karne o di ba ka tibuok semana way karne kay kinahanglan pa pala sa lawas tao. Di na pa sobraan. Ang detalye is balitang karne yas merkado publiko ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Yang good morning.
4: BDC Market
5: Report. Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag diha kanimo, labi na sa itong mga soaking tig paminaw. Ni mga orasa, live kita na himutang din sa merkado publiko, particular sa may meat section nga bahin. Kundi natong itunol ang presyo sa mga karne, nga ang uban nagpabilin sa maong presyo, apan ang uban aduna rin gamayng adjustment sa presyo. Karon natong sayran, sa baka, ang lumo 500 ang kilo, bukog 320, bulalo 320, unod 450, tapa 350, gusok 320 ang kilo. Sa balbakwa, maskara 250 ang kilo, paklay 200, TL 250, panit 180, ikog og itlog 300, og andila 307 ang kilo. Sa manok nga whole chicken 190 ang kilo, atay 220, paa, pako og pecho 210 ang kilo, TL 120, tinain nila pawan 150, dili nila pawan 120. Ulo 60, liog 130, batikolon 200, backbone 150, manok na native 370 ang kilo. Sa baboy, belly 380 ang kilo, ulo 220, TL 320, tinai 150, sari 180 ug ang rush cutting 320 usab ang kilo. Sa kanding, TL ug ulo 350 ang kilo, unod 480 ang kilo ug ang papae 350 usab ang maong kilo. Mukataw ka samtang ang presyo sa mga karne din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.2 FM Radio Magbagting.
3: Alas 5:50 na mga kabagting o kabalkadas mo ito mga presyo sa karne. Ining buntaga diyan sa merkado publiko mga kabagting. Sa duway rason, dependis budget, basta kay importante, bahalag gamay, basta kay salusaluhan sa pamilya, pwede ragid kayo na. Kini nga itong tulungan noon sa gihapon, ito mga wapak kapa-indrol ng mga ginikanan sa ilang mga kabataan. Ang CMA, Pagadian Educational Center Incorporated, Consema PESI. Na sila enrollment nga nagapadayon hangtod sa pagkaroon alang sa school year 2026-2027 o diin sa kantidad nga 2,000. Mapa-enroll na ninyo ng inyong mga kabataan. Dala na rin to, alang na ito mga, syempre, 3 years old, mga 4, nga ito na 5. Okay, naman sila preparatory nga gitanya, galing nursery, kinder 1, o galakip na ang kinder 2. Ang elementarya is grades 1 to 6 mga kabagting o kabulkadas. Ang ilang pagbukas sa klase magsugod karon June 8, 2026. O di ka ngay mabalaka, gumikan kay conducive for learning. Ang ilang classrooms o small class lamang sizes ang ilang inibitong gibatnan o fully air-conditioned classrooms. As paniana, you can text or call alas dugang kay sa URAN 0951-835-7196. Bisita ba kang ilang opisina din sa may Bonifacio Extension San Jose, Pagadian City o

0: weekend alas 8 antak nas buntag, lastos alas 5 antak na sa hapon. Building minds, nurturing hearts, one family, one Sima Pese. Mga na ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated. 552 kabagting o kabalkadas. Kagampang mga angayong sayran nato dinhi sa tong tolumanon. Ikan sa BBC News Center, mga kabagting. Hindi nga may kalabtanan usab sa programa sa DTI. Sa Bongga Sibugay nga nagpasabot. Nabot sa niining Shortchanging Act of 2016. Kaya bang kulang og sukli? Na yung pagkahuman, og duli kulang nang isukli. Kindi-kindihon pag yun. Marabag mabayad ang kininigbalik. Hindi na raba. 553 na ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
1: Live Report. Gibutyang ni Mr. Ruel Katimbang o IC Division Chief sa Consumer Protection Division sa DTI Zamboanga Sibugay ang kamahinungdanon sa Republic Act 10909 umas nailhan nga No Shortage Changing Act of 2016 na. Sumala pa niya ang maong balaod gipatuman aron maprotektahan na ang mga konsumidor batok sa mga tindahan o negosyo nga dili muhatag sa eksaktong sukli. Klaro sa balaod nga obligasyon sa tanang business establishments nga ihatag ang hustong sukli sa customer bisan pa og gamay ra kini nga kantidad. Gipas sabot ni Katimbang nga dili pwede ang mga rason sama sa walay sinsilyo o kulang ang sinsilyo o dili usab tugutan ang paghatag o gindi o bisan unsang butang imbis nga kwarta ang isukli. Ilawom sa maong balaod adunay penalty sa mga makalapas o makasupak niini nga adunay tugbang silot. Unang sala mumulta og 500 pesos o 3% sa gross sale. Ikaduhang sala 5,000 o 5% sa gross sales. Ikatulong sala 15,000 o 7% sa gross sales plus suspension sa business permit sulod sa tulog abulan na ugang ikaupad 25,000 o 10% sa gross sales plus pag-revoke sa business permit. Dugang pamahayag ni Katimbang ang DTI magpadayon sa pagtudlo o pagpasabot sa publiko aron mas laghan ang mahibalo sa ilang katungod isip konsumidor o aron malikayan o dili maandan ang shortchanging nga pamaagi. Bagting, 28 Kimberly Namuwag sa Balof M o Radio Bagting.
0: 106.0 Alas 5.55 na mga kabagting o kabalkadas. Tinungod bitaw na naman tayo katungod sa pagbalibad. Yung dilig, ginta mo dawat na ng sukli ng mga kindi-kindi. Okay, walay 25.25 niya. Di ba na pwede balik ni magbayad na? O di naman na nila dawaton. Nga ato nang mga katungod pero usahay ato na lang iway mga tong mga katungod ganita gusto gubot pero ang lakto ni pagkaistorya na di gid na angay nimong dawaton kay kung tindahan kang gipalitan kag guban pa imo pagud nang obligasyon nga mag-andam kag panukli permente di kay kanami tong usa kay tag motor mo nay pinakasapot kayo nang kinahanglan gid ang bitbiton magpalit og ikaw may musakay og di ka mahasol pag andam lang pug pamilite daan ay panang sa motorsiklo ha. Hindi, huwag mo ko'y sinsiliw. Ikaw pa'y patangatangon atong ubang mga motor. Kaya nalang itong ubang mga drivers nga butan nga sila may mangitang sinsiliw. Pero kung manakay mo mga dipasaruan, pag-anda mo sinsiliw. Pero kung adto ta sa department store, ilan ang katungod nga suklian ta. Okay, 556 na. May nakaunang OFW Hospital Ward sa Region 9. Ikatakdang kablihan alang sa mga OFW sa Zamboanga City. Di maayong balita, gumikan kayo nga itong mga OFW o ang ilang pamilya. May pwede makitor ni ini mga kabagting o kabalkanas. Ang detalye sa report ni Bagting 19 with Cherylo Newtley Razan. BBC
2: Live Report. Gikatakdang ablihan sa sunod simana ang pinakaunang OFW Hospital Ward sa Region 9 nga nahimutang sa Zamboanga City Medical Center pinagi sa panagtambayayungay sa Department of Migrant Workers Region 9, Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development o Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 9. Sigon ni DMW9 Regional Director Gay Iris Tangkalagan, ang mga pasilidad maghatag og libre nga health healthcare services o hospital accommodations alang sa kwalipikadong overseas Filipino workers nga nag-antos o sakit. Gimausab ang ocular inspection sa pasilidad uban ni Dr. Afdal Kunting aron masiguro ang kaandam nini sa operasyon. Ang OFW ward gilauman nga mahimong dakong tabang sa mga OFW o ilahang mga pamilya sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu o Tawi-Tawi, pinagi sa paghatag og mas sayon og dekalidad nga serbisyo medikal isip pag-ila sa ilang sakripisyo og kontribusyon sa nasud. Bagding Bagding Webe, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: 106.7 Ayan, nagkakaing salamat mga kabagting o kabalkadas. Mauti mga reports o mauti mga programa nga ngay pahimuslan sa ato mga OFWs. Ang mga gitaganang para kanila. Labi daw sa ilang mga pamilya. Ayan, alas 5.58 na. O gadiin na kining atong tolo manon sa sidgihapon mga kabagting o kabalkadas. Especially ang toong mga nagpadangat sa ilang mga mensahe. Dali na nato ni basahon mga kabagting o kabalkadas. Mientras doon na patay yag oras nga nahibilin. O maing buntag ni Vanix Mucha Bamunga. Good morning diha sa may lungsod sa Tabina og Aljun na mukatkat. May buntag usab, lakit na usab ang iyang always watching and listening pagyada. Baltazar Akay Minyoza, may buntag sa Malaysia. Tristan na Wyatt Gulay, may buntag usab kanimo diha sir. Og sa imo mga kaubanan. Samtang sa Picas page pagyad. Nuri Amor Prahis, may buntag. Thank you, nakamata ko karon healthy akong panlawa. Sa listening here in La Victoria Aurora. Tama, dapat yun ang ipagpasalamat sa makanunayon. Dundon Turmes, may buntag. Dahil sa may kamanga, dumali na sa Buanga del Sur. Ang resulta daw di ay, uy, di ito ang mahalimtan. O, ang resulta kay Kuan. 647 ang resulta mga kabagting o kabalkada sa 647. Onya kisa pa dari Annabelle de la Serna, may buntag usab. Uban pa nga nagbalik na noon. Napod si Arnold Noval, may buntag. O ingon man Aljo na mukatkat. Ayan, thank you so much makanunayon. Napod si Castellano Dores sa Lungmot, Tigbaw. Og may buntag usab dias barangay Don Jose Dinas, Diosdado Navarro Inodio, Annabella de la Serna, may buntag usab og uban pang mga nag-message sa ato ang tulumanan. Pero wala namigay yung oras pagpadayon pa din isto ang pagpanag-uban. Ang pulong atong ipaambit nga kaninyo mga kabagting og kabalkadas din istong pagpanag-uban na sa Proverbs. Nagganayon rin sa Proverbs mga kabagting o kabalkada sana rin. Proverbs 15 verse 16, better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it. Ako sa bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Thank you so much old maayong buntag. Oras, alas 6 na.
3: 106.7. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik, pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 buntag.
2: Pagtinganan sa katawhan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Alas 6 sa 8 atong oras sa Kabagdig Balgadas, may buntag ganinyong tanan. Adlaw karon ng Webes, sapit sa 4 na buwan sa Hunyo, tuwing 2026. Welcome kamong tanan. Dari sa itong pagpaniguban sa ganunay sa programa ng Bagtingan sa Katawhan. Inyong mabati sa Biyaan, pinagi sa 106.3 ang Bell FM. Huwag lakip na usab sa DXB-Z756 sa Radyo Bagting, Kabagdig Balgadas. Programa sa Baganyan Broadcasting Corporation na sa kaoras ng tulumanon. Alang sa paghisgot sa mga hisgutan, Kabagdig Balgadas nga doon ay kalabutan ng katilingban. Labi na usab ang panghitabo sa tuwang nasod. Mga sa labot sa pamulitika sa tuwang nasod, Kabagdig Balgadas nga nagkaguliyang na. Alas sa ganin yung tanan. Mayong buntag sa mga mag-uuma, kumusta sa kanunay? At ang mga mananagat, kumusta usab sa mga negosyante? Naot paunta nga doon na paghapon mo yung mga income at tagadlaw. Sa ito usab ang mga drivers sa kanunay, mga conductors, at imanaog taraw ang inyong mga pasahero. Hinay lang sa pagpadagan, aron luwas usab ka mo nga makaabot sa iyong tagsag-tagsag ka mga padulngan, no? Sa tanan nga nagpaminaw, mabatag matigulang, makasabot sa topiko og dili halasigi, good morning. Ang importante, Kabagdig Balgadas, kay naminaw mo karon sa tuang tulumanon ang Bagtingan sa Katawhan. 0938-2077614 ang atong text line. Again, 0938-2077614. Alang niya itong adunay mga gustong ipadangat ng mga reklamo. Adunay gustong ipadangat ng mga text messages, mga pabagting. Dari sa ito ang programa ng Bagtingan sa Katawhan. Pwede na ito nang hatagan o pagtagad Kabagting Kabalkadas. Alas 6 suggest na itong oras. Alas sige, maing buntag. O, diritas to ang pipila ka mga topic ko nga hatagag pagtagad karong buntaga Kabagdig Balgadas mahitungod sa mga kausaban sa liderato Senado. Oo, gumikan kay sunod ba? Sa managsunod nga wala pagsipot no, sa majority block Kabagdig Balgadas kagahapon nahimong nakurom ang Senado human nga ningtunga si Senador Chis Escudero. Mokini ang nakapahimong 12 sa 11 ka mga minority black Kabagdig Balgadas. O gingon man no, na nakuan kining nakuratan ang tanan kay mingkalit lagto nga si Escudero nga mao'y hinungdan kun nga no, no nga nahimong temporary no acting kunbaga nga senator president Kabagdig Balgadas na usab, di ba? Nausab in tawon ang kining Senate President kagahapon o lakip na usaba ni Kabagdig Balgadas ang uban nga mga committee no kay ang arrangement kagahapon nahitabo kay si Senate President pro tempore o acting nga Senate President sa Sherwin Gatchalian, di ba? So daghag kausaban kagahapon sa tuaning hatagag pagtagad kay lagi kinimoy nakapabag-o bas dagan no sa Senado gumikan lagi usab sa wala pagtunga sa majority block Kabagdig Balgadas kay gihimugos ra ba gihapon ni Cayetano nga siya gyud gihapon ang Senate President. Oh kumbaga dili gyud to balido nga si ang nahimong acting ramapod kong buto na hunaon no, pero kagahapon lagi kay nahimo man nga quorum kay 12. Pero matod pa usab ni Senador Pia Cayetano nga dili quorum ang 12 ka senador. Ato ani hatagan og pagtagad unya. Ingon man Kabagdig Balgadas sa tuang tapiko sa nga dugang panghisgutan, mahitungod usab sa subling pagbukas no sa SSS sa Mulawi Service Office sa lungsod sa Mulawi alang nadtong mga katawhan sa Mulawi. Ingon man sa makasikbit nga mga kalungsuran nga duol sa Mulawi, dili na mo kinahanglan nga muanis pagadian city aron nga mo transact sa inyohang angay nga i-transact sa buhatan sa SSS kay naa gibalik na sa Mulawi. Og lakip na usab Kabagdig Balgadas no, mahitungod usab niining nakalabang na sa katapusang pagbasa ang online na safety no, online safety bill alang kini sa tuang mga kabataan. So unsa ni nga balaod Kabagdig Balgadas at tuwa usab kini nga palapdan kung unsa ni nga balaod ni unod ani nga balaura kini nga matawag ta og online na safety bill. Oh, unsa ni siya pagprotektar sa makabataan baka ni batok sa paggamit sa social media or unsa? Ato aning sairan unya kining House Bill number 9461. Kun unsay unod aning balaura nga angay ba nga malipay nga ato maginikanan kining balaod nga nakalabang na sa ubos balay balauranan, no? Gani kagahapon usab adunay ato ang nabasahan nga article nga nakalabang na sa katapusan o sa ikatulog katapusang pagbasa ang anti-political dynasty bill. Oh, kana. Nakalabang na sa katapusang pagbasa sa Kongreso. Pero human manggod sa Kongreso, kinahanglan pa ni Kabagti Kabalkadas pagadadon dito sa Senado. Aron sa Senado na po ni siya debatihan, no? So kining tanan na tuwang hisgutan. Diristo ang pagpanag-uban ang bagtingan sa katawhan, Kabagting o Kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Alas ay sa 14 na itong oras, diristo ang pagpanag-uban sa dili pa ta mag-sugod sa tuwang hilisgutanan karong mutaga, Kabagting Kabalkadas. At tuwang pasalamatan sa kanunay ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan kanta ni Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, Mausas Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O lakip na usaba si Dr. Janine Aliponso, Osaka pediatrician usaba. Alas dugang kasayuran, pwede magmutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, mako na ang Camp Health Multi-Specialty.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Bueno, Kabagting Kabalkadas, no, ito ang isigutan karong buntaga, mahitungod niining mga kausaban, no? Kausaban, Kabagting Kabalkadas, sa matawag taog kausaban sa Senado, ang liderato sa Senado, Kabagting Kabalkadas, tungod lagi kay human kini, no? Nga kagahapong adlawa, palihog ko flash sa screen na Nikki, kadali lang ha, sa gito'y account sa Bagting, nga ito ang sindanan o kuan, kana, palihog ko flash aning pagpanumpa ni kuan, ni Sherwin Gachalia, Nikki. Oo, thank you, Nick. Kagahapong adlawa, Kabagting Kabalkadas, no? Ang nahimong kuan, nahimo bang controversial ang kining napakabaguhan sa liderato sa Senado, no? Gumikan lagi, Kabagting Kabalkadas, kay nahimong 12 ang kanhing 11. Mm-mm. But pasabot, kalit nga nahimong majority ang minority, Kabagting Kabalkadas, tungod kay ning tumaw kagahapon si Chis Escudero nga wala matud pa nagtuo ang uban, no, ang 11 ka mga minority nga mutunga kagahapon ang nasangpit nga senador. Kay mao man ni kagahapon god ang ilang ikatulo kaadlaw nga adunay committee hearing sa Senado. Oh, kay lagi, no, tulo duha ka higayuna nga wala ning tunga ang kanhing majority, Kabagting Kabalkadas, kay ilaha man tong giubanan si Jinggoy Estrada, di ba? Ilaha tong giubanan, ilahang gihato dito sa matawag tag pagdakop sa ombudsman ba, di ba? Kasi kining gidakop ato siya kan human napasakaan og kasas ombudsman nga plunder, mo ning gidakop. Then giubanan sa mga senador, Kabagting Kabalkadas, gihatod gyud sa Jinggoy, no? Sumoto kagahapon ang nahitabo kay nakuratan ang tanan. Kay lagi ning kalit og tumaw ang atoang senador nga si Chis Escudero nga mao hinungdan, Kabagting Kabalkadas, nga nahimong 12 ang kanhing 11. Unsa bang hitabua? hinungdan kag hapon no nga adunay nahitabo nga kausaban sa liderato sulod sa Senado kabagtig kabalkadas, no? Nahimong acting Senate President at the same time nahimo sab siya nga Senate President pro tempore mao kini sa Sherwin na Win Gatchalian. Oh, nagtrending nagtaman si Win Gatchalian na ingon nga ikaw gayud ang nanalo. Oga si Cayetano matud pa ang matawag og pinakamubo, no? Nga nahimo nga sa iya nga termino isip Senate President kabagtig kabalkadas. Kalagi nakurom na magud gahapon nahimong 12. Oga hinungdan usab, no? Nga adunay bag-ong adunay kausaban sa kining mga komite, di ba? Adunay kausaban kabagtig kabalkada sa komite nga ang education na balik kang Bam Aquino, ang agriculture na balik kang Senador Kiko Pangilinan, then kinsa pa tong mga bag-o sa patoy mga bag-o nga mga nagkupot sa komite kabagtig kabalkadas, no? Oh, si sa Erwin Tolfo maunay chairman sa Blue Ribbon Committee at the same time Social Welfare and Rural Development, si Risa Ontiveros kay sa Health, si Ping Lacson sa Public Order and Accounts, Tito Soto kay sa National Defense, Rafi Tolfo kay Public Services, si Miguel Zuberi Foreign Relations, si Escudero kay Housing, dayon na Games and Amusement kay si Lito Lapid, o sa Finance kay mao si JVR Hesito kabagtig kabalkadas. Mao ni ang nahimong dakong kausaban kagahapon, no, sa pagtumaw sa pagsipot ni Senator Chis Escudero aron kabagtig kabalkadas nga nahimo na silang 12 gikan sa 11. Subot pasabot, nahulog kabagtig kabalkadas nga ang kaning majority nahimo ng minority. Kanawad-an na mingtapon na naasi Escudero. O matod pang Escudero, dili politika ang nagpaluyo sa iyahang pagbalhin, kundi gusto niya nga dili mausa mapiktahan ang kinibitang ilahang pagpangatungdanan, no? O gingon man usab, kinahanglan nga mapadayon matod pa nila ang ilahang mga kining gimbuhaton, no? So muna nga ning tumaw siya kagahapon sa kining Senado. Ikaduha kabagtig kabalkadas, isa pa ba'y nawala sa kanhing majority? Si Bato. Dayon pagkahuman si Jingo Estrada. So ang kanhing 12 nahimo na lang on siyam. Kinawad-an man og kining tulo. So ang dakong katingalahan ni kabagtig kabalkadas kay human kagahapon, no? Nahimong nabag-o ang dagan sa Senado, nag-Facebook Live na punto si Alan Cayetano. Oh, o giingon kabagtig kabalkadas nga siya gihapon ang Senate President. Bisan pa man, o doon na nahimong acting Senate President nga mao si Sherwin na Gatchalian kabagtig kabalkadas. Diba? O gani, matod pa ni Cayetano, nga karong adlawa magpadayon matud pa, no, ang pagdungog sa committee mahitungod sa Blue Ribbon kabagtig kabalkadas nga maka work from home arrangement, no? Mao ni ang iyahang giingon. Nagpagawas og memorandum si Cayetano kagahapon nga giingon nga padayon matud pa niini nga kiniilahang tumanon ang ilahang o ilahang sundon ang ilahang mga buluhaton isip siya matutpa ang leader sa Senado. Mm-mm. Ipadayon matutpa nila ang pagdungog sa Blue Ribbon Committee karong adlawa nga kanhing gipamunuan na ni Senador Pia Cayetano ay hakini nabalhin ngadto kang Senador Erwin Tolfo kabagtig kabalkadas. Nakalati doon sa memorandum nga ang direktiba ang nag-cover, no? Dili lamang sa nasangpit ng pagdungog apan lakip na sa banguban pang mga committee, ang committee hearing, ngauna nang gikatakda kabagtig kabalkadas. O niya karon kabagtig kabalkadas, no? Kay karong adlawa, mao ang committee hearing matungod sa Blue Ribbon, no? Blue Ribbon Committee Hearing. Sa nasabutan na sab kagahapon kabagtig kabalkadas, no? Sa bagong liderato, pinaagi ni Sherwin Gatchalian, instead niya karon ang committee hearing sa Blue Ribbon, Kini ang gibalhin ngadto sa adlong Lunes, pitsa 8. Di ba? Pitsa 8 kabagtig kabulkadas. So, ang nahitabo, kinsa bay sundon? Di ba? Kinsa bay sundon ang kanhing majority or ang karon nga bagong liderato kabagtig kabulkadas? Di ba? Gani ang ato ang presidente, iyahan ang giila ang bagong liderato sa Senado kabagtig kabulkadas, no? Kagahapong adlawa. Sumauning daghan kayo usab ang nanggawas ng mga matawagtag abogado, no? sa social media, tungod lagi kong maingon taog, sakto ba ang gibuhat sa kining minority nga nag-change sila og liderato tungod kay nahimo na silang 12 kagahapon? O ingon man, wala ba'y nasupak, no? Nga balaod kabagtig kabulkadas. So, kining tanan, no? Kining tanan kabagtig kabulkadas, giingon nga, doon na gid ni mahitabong taas nga diskusyon. Diba? Taas nga diskusyon, mahitungod ni ini, kuno sabay nahitabo. Kay doon na po ay attorney nga ito ang nadunggan sa iyang pamahayag kabagtig kabulkadas, no? Ningingon nga si Cayetano, pwede kining ma-disbar, no? Makuhaan siya ang lisensya kabagtig kabulkadas, o ingon man, pwede kining matud pa siya mga mapakasuhan. Ngano man? Tungod kay, isip matud pa, no? Senate President, kinahanglan nga dili niya agnihon ang iyahang mga kining kaubanan nga murag mubuykot kumbaga ba, no? Mubuykot kumbaga sa kining ilahang mga committee hearing. Og ingon man, kinahanglan matud pa nga isip amahan sa Senado magpabilin kining matawag tag walay dapigan, di ba? So ang nahitabo kabagtig kabulkadas, nahulog matud pa nga si Cayetano, di ba? At the same time, ang nahitabo kabagtig kabulkadas sa mga giluwatan ng mga pamahayag ni Cayetano kay ang presidente gayod mao iyang gibasol kung nga no nga gidakop si Jinggo Estrada. Di ba? Unya kung buto na hunaon, ang kaso gikan sa ombudsman. So nahitabo kabagtig kabulkadas, matod pa itong usaka attorney nga inagpagawas usap sa iyang kining pamahayag, pinagi sa iyang pag kining video kabagtig kabulkadas, nga nahulog nga kay question man ni Cayetano, no, gipasangilan ni Cayetano nga ang presidente mo ay gasugo gayud kun ngano nga kining gidako pa si Estrada. Nahulog matud pa nga nagawngan sa presidente ang sandigang bayan, no? So mo ni kabagtig kabulkadas usab ang iyang pamahayag, pero hinoon mo nigingon kining tanan ang doon na gini taas nga diskusyon sa itong mga lawyers, di ba? Kaya doon ay lawyers nga ito ang nagkadaayang mga senador. So, ang importante dari kabagtig kabulkadas, unsa man, no? Ang importante dani nga makapadayon, no? Og serbisyo ang ito ang mga senador. Muna giingon ba nga, bisan pag kinsa ang inyohang ginapigan, kinahanglan unta nga, mapadayon ang inyohang gimbuhaton, ang inyong mga tahas. So ato lang ning paminawon, no, kung karong adlaw madayon ba ang atong panid-an rather, madayon ba ang Blue Ribbon Committee hearing or dito gyud sa Lunes na mahitabo kabagtig kabulkadas ang masunod ang bag-o nga liderato sa Senado. Sa atong pagbalik, dugang panglisgutanan kabagtig kabulkadas ato ang kining sayran. Diri pag gihapon sa tuang tulumano ng bagtingan sa katawhan alas 6:27 buntag.
1: Katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtingan sa katatawhan. Oras na. Big Shot Hotdog. Meaty na. Cheesy pa.
2: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coffee. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karted. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Southon Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
10: Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa
11: Target Line.
10: Food supplements kauban sa Toluca Battle sa
11: Target Line.
10: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
13: 106.2 Radio Magbating. Alas 6:33 sa itong oras, Kabagdig Balgadas, balik na diresto nga pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan, ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagtingog sa Bell FM. Sa kanunay, nabagan na sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders, nga nahimutan sa Balangasan Pagarian. Adunay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivita, ug BAELS. Ang Iliana Bayview College, pwede mo makapili sa klase, morning class, afternoon class, or evening class. Wala na yung rason, naroon dili ka nga makatungha tungod kay barato ra kay tuition fee o gayon man pwede ka makapili sa imong klase. Ingon man, Kabagdig Kabalgadas, inabagan usab ang atuang tulumanon sa National Irrigation Administration kon NIA Region 9. Kabagdig Kabalgadas, kini sila ang kanunay ang nagpahibalo sa publiko nga sa gayon nga aduna mo'y reklamo or mga pangutana. No, kabahin na sa inyo nga pagpanguma nga kung gusto mo makabalo kung unsa man ugaling ang mga services nga gitanyag sa buhatan sa National Irrigation Administration, pwede mo Kabagdig Kabalgadas nga mukontak sa ilahang cellphone number nga 0985-824-4566. Again, 0985-824-4566. Kung ugaling aduna mo'y mga pangutana or di ba kaha pagpaklaro Kabagdig Kabalgadas Mahitungod sa ilahang programa nga gitanyag alang sa tuwa nga mga mag-uuma. No, katong mga irrigated nga mga basakan. Or di ba ka gusto mo nga makapahimulos sa mga programa sa tung gobyerno ila nga programang under sa NIA, pwede mo nga mo-contact cellphone number nga 0985-845-4566. Alas 6:35 na tong oras sa dugang sa tuang Arpadais ng Iskutanan Kabagti Gabalgadas. No, doon ay mga reaction din itong nabasa ning Ingon na nga wala doy ayaw karon ang dagan sa Senado. Manig Ingon Kabagti Gabalgadas, no, di kita magpa-apiktar nining tanan. Kaya kung buto na hunaon, kaya itong makita, siguro doon ay mga lapses, no? Doon ay mga lapses ang atuang mga senador. Kaya siyempre, di magid po mawala gining matawag taog paksyon-paksyon ba? Kanibitong dapig diri, kinsa napita, magitawag taog daghan po na nagpagawas ni Ingon nga ang senador matupagkarong panahon na kaya isig ginamitay. So, ito lang tanawan, managingon, usan lagi matambag na kunine, no? Maminaw lang ta, maniid ta kung sa bagay drama ni ining senado Kabagti Gabalgadas, kaya utin mo ganing ato ang mga national TV, ato ang mga kining at magsisibya sa national, naglibog po do kapil kung sabay mahitabo, no? Nining dagan sa pamulitika sa tuwang nasod Kabagti Gabalgadas. Pero lagi, sa itong kaingon, nga ang importante ni ini kay unsa man, no? Ang importante ni Kabagti Gabalgadas, mapadayon ang kung unsa man ugaling, ang angayan ba, ang mga urgent nga ipatuman Kabagti Gabalgadas, samot na nga kagahapon na nawagan si Presidente Bongbong nga balik na mugtunga kay gisulduhan mo sa katawhan aron nga kining anyong alagaran dili kay inyuhay nung ubanan si kining Jinggo Estrada dito sa presuhan, di ba? So una Kabagti Gabalgadas. Anyway, alas 6:36 na tong oras. Magingon ba nga kung atong seryoso ni pamulitika, no, ato ang politika sa nasud, mahitabo ni ini kay di ta mo lambo gihapon, di ba? Oh, di ta mo lambo Kabagti Gabalgadas aning hitabua. Munay di na ta magkuan ay, di na kita mag di na kita magpa-apektar ning panghitabo sa tuang kining politika, no? Ang atuwa diri Kabagti Gabalgadas kung unsa na ang mahitabo niya nga dagan sa tuang nasud, di ba? Ilalom sa kining administrasyon na ni BBM og lakip na usab ni ini, paunsa mahatagan og kasulbaran lagi ang kining problema nga atong giatubang karon. Mura gyud pinakaimportante Kabagti Gabalgadas, di ba? Wa kita nag kuan. Wa kita na kayo nagpakabana ni ining away-away sa politika sa Senado. Kay kumbuto na hunaon, ang ilaha mangkong away Kabagti Gabalgadas batok lamang sa usa ka individual nga mao ang atong vice presidente, no? Gawas lang niadto sigurong lupatay gyud kayo, supporters gyud kayo ni VP Sara. Kay kanto murag masuko gyud po sa kuha. Kay mga ngani manganon dili man mag manggilabot nga ang gibuhat sa Senado pag-ipit man sa tuang vice presidente. Pero ang pangutana manggod, maskin pa danag o bisag unsaon nato na og panalipod, duma makahatag ba og kining makatabang ba or makasulbad ba sa problema sa tuang nasod ang ilahang away politika gumikan sa pagpanalipod sa vice presidente? Dili. Ang mahimong makaluluoy, kitang mga katawhan, di ba? Inana Kabagti Gabalgadas, magingon gagita mo seryoso ning politika. Kaida ang politika lagi, no? Walay kuan, dili forever nga kining kauban di pod forever nga kining friends, di ba? Usahay ra gyud na sa magsirabot, usahay pod okay ra sila ang mga supporters ra gyud moy mag-away-away. Anyway, oh, samtang sa bigas bahin sa tuang hilisgutanan Kabagti Gabalgadas karong buntaga, sa ko nang gikaingon kaganina, no? Nga ang alang niadtong mga katawhan diha sa First District, ilabi na sa lungsod sa Mulabig sa makasalinganan ng mga kalungsuran, na dunay maayong balita alang kaninyo. Nga naman, tungod kay kagahapong adlawa, subling gibuksan ang SSS sa Mulabig Service Office. So ito sa paminawon, ang tipik sa pamahayag sa tuang Senior Vice President sa SSS, nga mao si Ma'am Lailani Binidian, no? Nga human kining na interview sa media og iyang gipasabot nga ngano nga nakalit og close kaniadto ang operation sa SSS Mulawi Service Office og lakip na usab niini ang uban pang mga laraw no sa SSS Mulawi nga makahatag kini gadakong taba ngadto sa mga katawhan sa Mulawi, Zamboanga del Sur.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
0: This space here in the bus terminal is owned by the municipality of Mulawi. Para lang gyud magkakaroon ng SSS office here that will serve the constituents of mayor here in Mulawi and its neighboring municipalities. So with this reopening this morning, I'm sure that the people of this municipality will already be happy because SSS will already be here 8 to 12, 1 to 5, Monday to Friday. So, opisina na gyud ta nga mo open ta regularly. Tungod magud atong sa pandemic, may assessment magud ang SSS regarding the OPEX collection ratio. Nga ilahang gikwenta nila if ang kita sa usa ka opisina can suffice, no? Sa operation sa usa ka office. So daghan kayo nagdebate kay baluta daghan kayo nagdebate because we all know that not all offices are earning. But this time with our new president PCEO Declaro, ang thrust niya is to really bring our services nearer to our members. So it's service delivery. That is why we are opening more offices. We are opening branches, service offices. In fact, we are opening off-site e-centers just for the SSS to reach out to our members, especially those members natin in the remote areas. We call it GIDA. Oo. So yung GIDA na yan, Mayor, geographically, basta challenge na areas, doon kami because those members natin living in those areas are the ones that we reach out kay sila ang nanginahanglan sa among serbisyo. To all the constituents of Mulawi, municipality of Mulawi and its neighboring municipality, especially to the SSS members, this is some good news for all of you because right here in the municipality of Mulawi, naanagyod ni balik na og open ang ato ang pagserbisyo ninyo ang ato ang Mulawi Service Office wherein dili nami magbisita 3 times a week pero niyanagyod ni 8 to 12 1 to 5 Monday to Friday. Hinaot paunta ang katong atuang mga SSS members, especially sa mga lagyo-lagyo nga mga lugar. Instead of going to Pagadian, dinhi usa mo because our office can accommodate your concerns and if ever naa sila yung mga kailangan mong muadto sa opisina gyud, they will take charge of your appointment system sa Pagadian. So, importante pud kaayo gyud ang ato ang collaboration atong partnership with the municipality of Mulawi in the leadership of mayor salamat jud kayo mayor for catering us here in your municipality and this is really a big news for all the constituents of this municipality. Thank you.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
13: Mauto kabag ni Kabalkadas ang pamahayag kagahapon sa tuang personahe sa SSS nga mao si Senior Vice President Mindanao Operations Group Lailani Bindian na kuman sa hingpit na usab no nga subling pagbukas sa Mulawi SSS Mulawi Service Office. Gani laraw nila kabag ni Kabalkadas nga ang ilang ang maong buhatan na no, sa umabot nga mga panahon mahimo na nga Mulawi branch. Oo. Tungod kay temporaryo lamang kini nga gipahimutang dool sa IBT og kini usab sila ang mobalhin ngadto sa GADA Center Building, no? Human sa og inig mahuman sila og construct sa kining ilahang office sa Kabagtig Kabalkadas. Unsa bay angay nga ano ingon man ta nga angayan ning mapahimuslan sa mga katawhan. Tungod kay pinagi manggod sa nasangpit nga buhatan nga gipaduol na sa lungsod sa Mulabe, dili na kinahanglan pa nga mugasto og dako kadto makatawhan nga naa sa mga kasikbit nga mga kalungsuran, no? Kasama sa lungsod sa Josefina, Dumingag, Mahayag, Suminot, Ramon Magsaysay, Tambulig. Unsa pa ba? Ang Aurora, doon na po yung area nga pabor sa Mulabe. Og lakip na usab kabag ni Gabalcadas de sa may Don Victoriano og ingon man pipila ka bahin sa Zamboanga del Norte lakip sa makapahimulo sa nasangpit nga kini or makatransakta sa nasangpit nga buhatan kabag ni Gabalcadas. Kagahapon ato sa pagbukas ano subling pagbukas sa buhatan sa SSS announced ang amahan sa lungsod si Mayor Cyril Glipa og yahang gipaklaro kagahapon nga kaniadto natong kasagsagan sa COVID kay yahang gipugngan gayod ang SSS kabag ni Gabalcadas nga muserado, no? Apan lagi gumikan kay mandato man sa central office motoy hinungdan nga wala intaw inabuhat ang amahan sa lungsod nga dili mapasirado ang nasangpit nga buhatan diha sa lungsod sa Mulabe. Apan kagahapon, no, gumikan matpausab sa bagong liderato o presidente sa SSS nga diin gusto niini nga mas mapaduol na ngadto sa makatawhan ang ilahang nga serbisyo human nga nasuta nga daghan nga mga nahimong delinquent nga mga kining employers tungod dayto kay lang nasuta nga dunay kalayuan, no? Layo ang pagtransact sa ilahang kining buhatan. So mao na nga di na angay nga mabalaka kadtong mga katawhan, no? Og kanunay kini nga nagpahinumdom sa kanunay nga maskin pag usa ka adlaw lamang na usa ka adlaw sa pagtrabaho sugod sa iyang primerong adlaw sa pagtrabaho ang usa ka empleyado kinahanglan nga ipamiyembro gilayon kini sa employer kabagtig Gabalcadas ngadto sa buhatan sa SSS. Tungod matud pa sa gayon nga adunay employer to employer relationship aduna nay katungod si employee nga mabhimong miyembro sa SSS kabagtig Gabalcadas, no? So may na lang ni dako ning tabang ning SSS tungod kay sangat-tungadto kuno maabot kag 80 anyos or baka 75 or 60 pwede na kang magpension kabagtig Gabalcadas, no, as long as matawag tang unsa man dako na kag contribution or niabot na kasaktong panuigon, no? Iyon man daghang benefits nga makuha sa SSS kabagtig Gabalcadas. Ini magong SSS wa kini nasabtan sa uban. Dunay mga empleyado gani kabagtig Gabalcadas nga dili gusto nga magpadidak sa SSS. Dili

kumuhaga yung sweldo, imbes nga 10,000 imong madawat nga tibuok, mahimo na Hinoo nga makuhaan gyud gabag ti kabalkadas, murag maabot na lang imunit na mulimpyo na lang ka o ganaa sa Noybe, no? Noybe o Noybe Kapin. Naraan na. Kaya doon at gumikan sa mga deduction. Pero importante nga sa umabot, doon na kay ma, unsaman, mapaabot kabag ti kabalkadas, di ba? Morgan ang pinangka-importante, no? Dili ta ang ato ang hunahunaon ang umaabot, dili lang kay ang karon, di ba? So nahulog mo kabag ti kabalkadas nga ang imuhang binulan nga kontribusyon sa SSS, nahulog ni mo na kumbaga nga savings, di ba? Nahulog ni mo na nga savings nga sa umabot nga mga adlaw in return, doon na ragid po kay madawat kabag ti kabalkadas nga imuhang gi-invest, di ba? Yung pag-abot po sa kining pag-ibig, otro po nga doon na kay benefits nga makuha. Kaya po nga naman, pwede man kang magkining mag-loan dito kabag ti kabalkadas, housing loan, di ba? Pwede kang mag-loan dito, salary loan, o guban pang mga benefits sa nga makuha ni mo sa pag-ibig, no? Hinoon, sa PhilHealth kabag ti kabalkadas, paingon tag-usahay kay, ayun sa man, matawag ba niyo alkansi mo usahay? Tungod kay, sige mo og kakuanan, sige mo og didakan kada bulan, pero wala mo'y kuan, wala mo'y tawag na tuan eh, wala mo'y gamit-gamit, kaya wala mo nang landig sa balay tambalanan, o may nalang na mo nalandig sa balay tambalanan, compare kontratong sigbalik-balik sa hospital, na pagkapong kapuya, no, gasto pa kayo. So, ana ba kabagtig kabalkadas, kining tulo manggod ka mga kontribusyon, kinahanglan kining mahatag, no, or kining imuhang ma-avail, imuhang kining sudlan, no? SSS, Pag-ibig ug PhilHealth. Pero ang pinaka-importante kay kabagtig kabalkadas, kinig yung ang SSS, no? Ang SSS kay mo gini ang imuhang maingontag, inighuman nimo sa imong trabaho, pag muritero na ka, abot kag sa isinta, the more nga dako kag contribution, the more nga dako kag pension. Sa mauna, ang inyo ato ang kining angayang hinumduman sa kanunay. Alas sa 6:50 na itong oras kabag ti kabalkadas. Samtang sa pikas bahin, ang ato ang tulungan usab kabag ti kabalkadas, inabagan ka na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang nga ni atong mga katawhan, mga kababayanan, nga nagpangidaron o 23 nga ito na sa 44 anyos nga doon ay planong mo trabaho sa abroad isip mga domestic helper. O ay na mo paglangan. Anto na mo sa buhatan sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. With DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Nakinahanglan ng mga domestic helpers sa mga nasod sa United Arab Emirates, Dubai, Saudi Arabia, Qatar, sa Kuwait. First time or ex-abroad, pwede kayo mga mo-apply as long as physically fit o willing mong mutrabaho sa gawa sa nasod. Nagtanyag sila og libre nga kapuy-an, libre usab nga pagkaon, libre nga pasahay paingon sa Manila, libre nga pagpag-passport, ingon man na medical. Ay napaglangan, padun na kay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod, dari na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pakikitay lamang si Jacqueline Cabahog o di ba kakuntaka ang iyang cellphone number nga 0927-362-1908 or sa 0962-211-6023. Atong Osborne, 0927-362-1908 o sa 0962-211-6023. Mawag ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas sa 6:52 na itong oras kabag ni kabalkadas. Samtang doon natin nadawat din kabag ni kabalkadas nga kining kuan, pagpaklaro. No, mahitungod na nining brigada eskwela kabag ni kabalkadas. No, matod pa nining ingon nga tag-upat matod pa kauras ang brigada eskwela, pero nga no matod pa nga muabot man nga tag-usa matod pa kaadlaw. No? Tag-usa kaadlaw ang ilahang kining nahimong Brigada Eskwela diha sa lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur. So ato ang gipaningkamutan unta nga makontak no atong gitawagan sa Sir Nilo Villarubia ang tuang information officer sa Zamboanga del Sur DepEd Zamboanga del Sur Division apan wala katubag si Sir Nilo kabagtig kabalkadas siya. Pero sa tuang nasairan no sa tuang nasairan kabagtig kabalkadas siya nga ang Brigada Eskwela is upat ka oras ra gid ni siya or tungag adlaw, di ba? Tungag adlaw or upat ka oras na ra gid ana.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Daluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nangumah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagluwebe siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, magsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsika ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Sad. Lunes, hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Pagtingaw kabalkada, kumusta umayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Webes Pizza 4 sa bulan sa Hunyo, tuig 2016. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Lounge Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, subling pagbukas sa SSS Mulawi Service Office, dakong tabang sa mga katawhan aron maminusan ang ilahang galastuhan.
3: Dole 9, padayon nga gipalig-on ang mga asosasyon sa mga trabahante nga naapektuhan sa krisis sa enerhiya.
1: Lokal nga kagamhanan sa Pagadian, nakadawat na og notice of compliance alang sa local transportation route plan.
3: Sa luhan sa Blitang Regional, HBI sakuti sa Baybas sa Cagayan de Oro, kapin 4 million nga syabok na kumpiskar.
1: Manager arestado human makuhaan og syabok nga gitago sa sapatos.
3: Sa luhan sa Blitang Nasyonal, hangyo ni Romualdez nga tangtangon ang hall departure order gibasura sa Sandigang Bayan.
1: Senador Gatsalian gipaklaro ang basihanan sa 12-man kurom nila kagahapon.
3: Sa duwan sa balitang international, robot dogs sa Taiwan gamiton sa pagpatrolya sa disputed islands sa South China Sea.
1: Beaufort Castle na ilog na sa Israel.
3: Sa balita negosyo, Pilipinas muhimo og kaugalingong stockpile sa lana taliwala sa krisis sa Middle East.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala nakasulod na sa round of 16 sa Birmingham Open.
3: Sa uluhan sa balitang panlawas, Philippine National AIDS Council nagsamugyo gumikan sa libuan ka pasyente ang miundang sa HIV treatment.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, dila sa iring, pinaka-epektibong disinfectant.
3: Sulong sa balitang showbiz, Janine Gutierrez, gisurpresa ni Jericho Rosales.
1: Mga to ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikataya ay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Sa detalye sa balitang lokal, subling gibuksan sa Social Security System kon SSS ang ilahang SSS Mulawi Service Office kagahapong adlawa sa tinguha nga mas mapaduol ngadto sa mga katawhan ang ilahang serbisyo sama sa pagparehistro sa ilahang mga empleyado, pag-update sa record, pag-file sa loan applications, pag-proseso sa mga claims o benefits o uban pang gikinahanglang serbisyo nga dunay kalabutan sa Social Security System. Sa giluwatang pamahayag ni Mayor Cyril Glipa, gingon nini nga dako kining tabang sa mga katawhan sa Mulawi ug sa kasilingan ng mga kalungsuran tungod kay maminusan naman ang ilahang oras o galastuhan nilabi na sa transportasyon. Yan kaniadto kinahanglan pang moadto sa SSS Pagadian aron makahimo sa ilahang transaksyon. Matod pa ni Glepa nga mukabat sa 13 ka mga kalungsuran ang mamahimong maalagaran sa SSS Mulawi Service Office nga gilang kuban sa lungsod sa Mulawi, Tambulig, Suminot, Mahayag, Dumingag, Josefina, Ramon Magsaysay, Midsalip, Don Victoriano, pipila ka mga lungsod nga sakop sa Zamboanga del Norte. Alayo nini gibutyag usab ni SSS Senior Vice President Mindanao Operations Group Lailani Binidian nga Masusama lamang ang operasyon sa SSS Mulawi Service Office. Nato sa SSS Pagadian Branch, apan dunay pipila ka mga transaksyon na nagikinahanglan pang pagadadon o i-forward sa SSS Pagadian. Taliwala nini dako paghihapon kining tabang ngadto sa mga katawhan, ilabi na nga gisugdan na sa ilang buhatan ang pag-implementar sa digitalization din anana sa 80% ng ilang implementasyon o pinaagi niini. Matabangan nila ang mga katawhan mahitungod sa saktong proseso sa pag-transact online.
4: Naatay mga ubang transaction nga dadon pa pwede nila ma-entertain dire, pwede nila ma-accommodate dire, pero dadon pa nato sa branch. So pero dako da kayog tabang, especially now that we are already implementing the digitalization. Daghan na kaayo ta og mga serbisyo na available na online. In fact, 80 to 85% of SSS transactions can already be availed online. So diri pa lang tudluan na, diri pa lang sa service office sa Mulawi, tudluan na ang atong mga constituents, atong mga clients, atong mga SSS members, how to go about the transactions online.
3: Sa laing bahin, gipasiugda ni Dole Regional Director Albert E. Gutib ang importansya sa pagpaminaw o paghatag og tingog sa mga trabahante sa informal sector atol sa capacity building and program advocacy training for energy affected workers association sa transport agrikultura o pangisdaan sa nga sektor. Dito sa Springland Resort Pagadian City, kagahapong adlaw, Hunyo 3, 2026. Kapin sa 60 ka Energy Affected Workers Association nga girepresentahan sa Dulan 100 ka mga partisipante ang Miss Salmon. Matod ni RD Gutib, gikinahanglan nga madungog o maapil ang mga programa sa gobyerno ang mga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa enerhiya o guban pang hagit sa ekonomiya. Gipasalamatan usab niya ang mga partisipante sa ilang aktibong pag-apil o suporta sa mga programa sa Dole alang sa paglambo sa ilang panginabuhian. Kini nga kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa mga organisasyon sa mga trabahante pinaagi sa paghatag kanila og kahibalo, kahanas o suporta gikan sa gobyerno aron mapadayon og mapalambo ang ilang panginabuhian o makatampo sa pagtukod sa mas lig-on og inklusibong komunidad.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakadawat na og notice of compliance kon NOC ang lokal nga kagamhanan sa Pagadian City pinagi ni Mayor Samuel Co alang sa Local Public Transportation Route Plan kon LPTRP. Ang maong sertifikasyon nagpasabot nga ang LPTRP sa Pagadian nakatuman sa tanang giya og rekisitos magipaymutang sa may kalabutang ahensya sa gobyerno isip kabahin sa programa sa modernisasyon sa transportasyon. Pinaagi nini gilauman nga mas mahimong organisado, luwas ug epesyente ang serbisyo sa pampublikong transportasyon alang sa mga pasahero samtang nagpadayon ang paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa paghatag og mas maayong serbisyo alang sa katawhan.
0: BBC Balitang Regional.
3: Wala na kaipsot pa ang usa ka high value individual kon HVI human nakuhaan kapin 4 million nga kantidad sa gidudang Shabu atol sa usa ka bypass operation sa Zone 7 Barangay Bugo Cagayan de Oro natong Hunyo 2026. Ang suspect giilang si alias Dandan 48 anyos minyo walay trabaho residente sa maong barangay. Na-recover gikan sa suspect ang daghang pakete nga adunay Shabu ug mokabat sa 600 grams o gibadabanang nagkantidad o 4,080,000 base sa standard drug price. Sa pagkakaroon, ananas sa kustodiya sa Maharlika Custodial Facility ang suspect samtang ang mga nakumpiska gipay lalom sa laboratory examination sa RFU-10.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, sa kote ang usa ka 44 anyos nga company manager gikan sa Valencia City Bukidnon human makuhaan og gituhang Shabu nga gitago sulod sa sapatos atol sa AFP and PNP checkpoint operation sa Barangay Lacson, Kalinan District, Davao City sa Milabayng adlaw. Sumala sa report sa Kalina na Police Station, nagmaniho ang suspect sa iyang puti nga Honda Brio dihang gipara sa checkpoint. Atol sa inspeksyon, nakamatikod ang mga otoridad ug kadudahang butang sa sakyanan. Dito na recover ang upat ka dagkong pakete nga dunay gituhang shabu nga gitago sulod sa sapatos ug gibutang sa likod nga bahin sa sakyanan. Inag kantidad og gibana-bana nga 131,920 pesos.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Nasional.
3: Gibasura sa Sandigang Bayan 7th Division ang hangyo sa kani House Speaker og Leyte 1st District Representative Martin Romualdez nga nagtangtangon ang precautionary hall departure order kung PHDO nga gipahamtang bato kaniya sa usa ka desisyon nga gipitsahan og Hunyo 1 og gisulat ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Si Romualdez napakya sa pagpakita og igong basihan aron tugutan nga mobiyahe sa gawas sa nasud alang sa giingong medical check-up. Sumala sa Graff Court, ang kongresista napakya sa pagsumite sa gikinahanglan nga dokumento, lakip na medical abstract o uban pang medical records aron masuportaan ang iyang hangyo. Giingon usab sa korte nga napakya si Romualdez sa pagpamatuod nga ang iyang medical consultation o treatment sa gawas sa nasud dinalian. Busa ang Sandigang Bayan, wala makakita og igong basihan aron tangtangon ang kasamtangang precautionary hall departure order bato kaniya. Sa desisyon ni ini, giinsistero usab sa korte nga si Romualdez isipon gihapon nga flight risk samtang gidungog og kon gidungog ang kaso nga iyang giatubang. Base sa mga record sa kaso, si Romualdez kon giakusahan nga mao ang utok sa giingong mga anomalya nga may kalabutan sa controversial nga mga proyekto sa flood control nga kasamtangang giimbestigahan sa mga otoridad. Gipaabot pa ang sunod nga mga lakang sa kampo ni Romualdez bahin sa desisyon sa Sandigang Bayan.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, giklaro sa bagong Senate President pro tempore og acting Senate President Sherwin Gatchalian ang 12-man quorum sa Senado ni adtong Miyerkules kon kagahapon. Sa usa ka pamahayag sa wala pa i-adjourn ang sesyon na Sinidai, ipasabot ni Gatchalian nga ang quorum nga 12 gibase sa mayorya sa 22 ka senador ubos sa jurisdiction sa Senado. Ngayon siya nga kininahiuyon sa desisyon sa Korte Suprema sa kaso ni Avelino versus Cuenco. Dingila nga ang mayorya nga 12 sa 23 ka miyembro mahimong maglangkob sa gikinhanglan nga mayorya sa Senado para sa usa ka quorum. Ponting usab niya ang president o ang nahitabo sa sesyon niya to Mayo 5, 2015. Din ang quorum gibase sa 17 ka available nga senador samtang ang laing pito wala sa gahom sa Senado sa pagpugo sa pagtambong. Gisgutan usab ni Gatchalian ang hulga nga ang Senado mula pa sa konstitusyon kung dili kini magpahigayon og sesyon sa Miyerkules o sulod sa tulo ka sunod-sunod nga adlaw. Hinumduman nga ang Senado wala magpahigayon og sesyon niya tong Lunes o Martes tungod sa wala pagtambong sa 13 ka mga senador nga miyembro sa majority block, lakip na si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang bagong Senate majority nag-isip nga bakante sa mga posisyon sa Senate presidency o sa senador. Kung si Senador Sherwin Gatchalian isip acting Senate President. Dili mapili ang bagong Senate President tungod kay ang konstitusyon nag-ingon nga ang boto sa 13 ka mga senador gikinahanglan aron ma-instalar ang bagong Senate President.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Abroad.
3: Garbo sa military sa Taiwan nga posibleng mugamit na sila og robot dogs aron maniid og magpatrolya batok sa mga kaaway sa estado ilabi na ang giilugang mga isla sa South China Sea. Kagahapong adlaw ang National Chongqing Institute of Science and Technology nga sakop sa militar nagpakita sa tulo ka bersyon sa mga iro sa Taipei nga gibase sa teknolohiya sa Ghost Robotics sa US. na mahayag ang institute nga ilang gidugang ang kaugalingong teknolohiya aron magamit ang reconnaissance, surveillance o mga firepower dog nga adunay pusil sa likod. Gibutiag ni Jen Ko Kwang, Deputy Head sa Missile og Rocket System Research Division, nga militar na ginahanglan sa ingon nga ani, nga himan apan gihulat pa nila ang pinal nga mga mando kon mando sa ilang kadagpuan na siren nga gipahimugos sa Marines of Marines og Coast Guard sa Dongsha og Nansha nga dako ang panginahanglan sa patrol og inspection samtang ang Taiwan Army gusto usab gamiton kini sa kampo militar ang Nansha og Dongsha mao ang expertly og pay kon Pratas Islands nga gusto ang kunon sa China apan gisalikway kini sa gobyerno sa Taiwan ug giingon nga ang Coast Guard mao ang responsable sa depensa sa isla.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, giilog pag-usab sa puwersa sa Israel ang makasaysayanong Beaufort Castle sa habagatang bahin sa Lebanon uman sa pipila ka adlaw nga grabing panagsangka batok sa Hezbollah. Ang 900 katuig ng karaan nga kastilyo na himutang sa estratehikong bungtod dapit sa utlanan hinungdan kon hinungdan nga dako kayo kini og bili sa militar. Hinumduman nga nahimo na kining military base sa Israel sulod sa 18 katuig gikan ni adtong tuig 1982 hangtod sa ilang pag-atras ni adtong tuig 2000. Matod sa gobyerno sa Israel, ang pagbawi sa maong kota usa ka dakong lakang sa ilang gihimong operasyon karon sa Litani River. Bisan pa man sa mga panawagan alang sa usa ka ceasefire apan nagpadayon paghihapong tensionado ug init ang sitwasyon sa maong rehiyon.
2: BBC Balita.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, nagsugod na ang gobyerno sa pagpatukod og kaugalingon niining petroleum stockpile sa Pilipinas human ang tensyon sa Middle East nakaapekto sa supply og presyo sa lana. Sumala ni Energy Secretary Sharon Garina, ang gubat tali sa Iran og Estados Unidos nagpasiugda sa panginahanglan alang sa mas lig-on nga seguridad sa enerhiya alang sa nasod nga nagpasalig pag-ayo sa imported nga lana. Ubos sa plano ang mga pasilidad sa Philippine National Oil Company kung Pinok tukuron aron tipigan ang mga reserva sa lana nga mulapas sa kasamtangang inventaryo sa mga pribadong kumpanya. Kini nagtumong sa paghatag og dugang nga buffer supply sa nasud sa panahon sa krisis. Ang initial nga stockpile gibadabana nga 5 million kabarilis sa gasto nga ang 5 billion lakip na ang pagtukod sa mga tangki, pipeline, pantalan o guban pang mga pasilidad. Plano usab sa gobyerno nga dungagan ang reserba aron madungagan ang kasamtangang 30 ngadto sa 60 kaadlaw nga inventaryo nga gihuptan sa mga pribadong kumpanya nga gibana-banang 30 kaadlaw nga buffer stock.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian. Nangita wa kamog barato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories. Adto na sa AB Gadgets Pagadian. AB Gadgets Pagadian, cellphone mo sagot ko.
2: BBC Marketing Balita.
0: BBC Sports Balita.
1: Abante na sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open ang Pinay tennis star nga si Alex Ciala. Kinihuman niya gipildi si Priscilla Hahn sa Australia sa score nga 6-0 og 6-2. Sa unang set, gidominar ni Yala ang dula din gitapos niya kinisulod lang sa 22 minutos. Pagsulod sa ikaduhang set, medyo nakabawi si Hahn. Rank 143 sa WTA din nagukod panini ang 5-0 nga bintaha ni Yala. Apan wala na tuguti sa Pinay tennis star nga makuha pa ni Han ang kadaugan eh, nung dan nga gitapos niya ang dula sulod sa hapit usa ka oras kini na ang ikatulong panag-atbang sa duha diin niadtong 2024. Nidaog si Hans Ningbo Open samtang si Yalaw Sab ang nidaog sa ilang unang panag-atbang sa Roehampton Open niadtong 2023. Sunod nga makatigay ni Yala, posibleng sila si Alina Chareva o Reed Minen.
2: BBC BBC Parting Parting Balita.
3: Nagsamugyo ang Philippine National AIDS Council kung pinak. Humalibuan ka mga pasyente nga adunay HIV ang mayundang sa ilang antiretroviral therapy kung ART nga maoy importante nga tambal aron mapugan ang pagdagan sa virus o mapanalipdan ang immune system. So, sumala ni PNAC Executive Director Celito Feliciano, adunay mga pasyente nga miundang sa pagtambal tungod sa kakulangon kung kakulang sa plite, paingon sa treatment centers, pagkawala silang treatment partners o ang uban na wadaan o interes sa padayong pag-inom sa tambal. Base sa datos sa HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, adunay 30,666 ka HIV patients nga miundang sa pagtambal hangtod niadtong Marso. Bugti kini sa 21% sa 146,000 ka mga pasyente nga naka-enroll sa ART sukad 2002 og buhi pa hangtod karong tuiga.
1: Ang balita sa may panlawas hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lombia Pagadian City. Kini ang gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Wibina Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Tago o Dr. Heidi Abali. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC BBC Parting Parting Balita.
0: Nasayod ka ba?
1: Alright, dinita sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkad and of course bagting 27. Nasayod ka ba nga doon na di ay pinakaswerteng hayop sa tibuok kalibutan? Nga sa dila pa lang disinfectant. Nasairan nga ang dila sa iring. Anong lantaw-lantaw mo ni Siniki? Asa man ginang dila disinfectant man. Nasairan nga ang dila sa iring usa sa mga giilang kahibulungan nga gasa gikan sa magbubuhat. Hagbay rang nabutyag nga ang dila sa iring usa ka secret disinfectant nga gitawag og lysozyme, din usa ka protein nga mapalgan sa human white blood cells. Nasayod ka ba nga epektibo kining pangwagtang sa bakterya? Rin ang kanang bitaw magsisilag tila-tila silang mga kuano, silahang mga balahibo. Oo. Oh, rin na kay epektibo rin nga disinfectant nga nagtugot sa iring sa pag-ayo sa iyang mga samad. Ah, maolagi. Pinaagi sa pagdila-dila, pagtila-tila. Aha. Sa makadaghang higayon hangtod nga kini maayo. Bantog ra nga makaayo ra po sila kagalingong mga samad. Ang tinubdan ini mao ang amazing fact. Kung do na kay iring, if may iring ka, nan karon gets mo na. Nasayod na ka. Ang dila ra niya, usa di ay kini ka disinfectant.
3: Oh, sinikay pa meow. Ang balita usab sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Liana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian nag-inusara pribadong tulunghaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Liana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala na rason aron dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Liana Bayview College, the builder of future leaders.
0: Mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz sa ating Doyan.
3: Nas sorpresa ang aktres nga si Janine Gutierrez sa kalit nga panagkita sa iyang boyfriend, wow, nga si Jericho Rosales atol sa iyang contract signing isip bagong artista sa Star Magic. Si Janine, opisyal nang nahimong kabahin sa talent management arm sa ABS-CBN. Din ang iyang gidawat ang suporta sa iyang partner sa maong special nga okasyon. Ang naisgutan nga couple maoy nagunang bida sa maawot nga serye nga The Loyalty Game nga gihimo sa ABS-CBN Studios, Stars, Creatives o Prime Video ang ikatakdang ipasalida karong Hulyo. Uyab na dahil sila, no?
1: Sana all na uyab. Murag dugay naman siguro ni sila nag-uyab at Idarya.
3: Lang itay lantaw-lantaw TVN sa tong kabisi.
1: Nanya ikaw, naabay mo surpresa ni mo.
3: Ay, naa.
1: Agan si Sinigi.
3: Padala na kuan.
1: Padala mo. Amurag si Jericho, kaya mapadala mo ng bulak. So, magpuhon at ang ininyo ang ito ang showbiz. Na, ano po tayo lang showbiz? So, kato si Sir, sa to, Gabin?
3: Sir Gabin.
1: Oo. Kay daghan siyang mga kining kaagi karon nga gihambin, dunay sakit nga gihambin tungod kay yahang gi sana yahang time gihurot niya sa iyang pag-vlog. Atangan na to,
3: atangan na to na ugma.
1: Atangan na to ugma. Pero mas atangan gyud ninyo karong Lunes pagbukas sa klase. So ugmang adlaw, no? Katapusan na sa Brigada Eskwela. Pero bisan magsugod na ang klase, magbrigada ramang gihapon gud. Sige, pagbrigada na mo. Kaya ako, humana po kong pa-enroll sa kong anak. Samtang sa Pikas Bahin, ang BBC Bagting Balita, alas 7, at ulusabdi ay kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. O sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilaing branches sama sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur, Tukuran, lakip na usab sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Good morning guys sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment o sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ni Juanex Motia Abamonga. Naglantaw sa itong Facebook Live karon si Annabel de la Serna and of course si Mylene Caballero Montesa, Jimmy Ozaraga Pandalan. And of course, kaninyong tanan nga mga naglantaw si GB Bihanti Aninyon. Daghan kang salamat kaninyong tanan. Lakip na usab sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Daghan day kang salamat dinha sa 1st CMO Mahigalaon Battalion.
3: And of course, happy birthday di ay sa tanang nanggi birthday karon, especially sa kong papa Julito Ayaay di sa Ginas. Ayan, happy birthday pa.
1: Ah, naikaon ron.
3: Tokoy.
1: Ah, walay tokoy. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag ganinyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic ug Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
12: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
14: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
13: Skin Shop? Asa man adapit?
14: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
13: Unsa man ilang baligya didto?
14: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
13: Safe ba na ilang products?
14: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
13: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
14: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
15: Maskin shop na! Mugwa para ka, muin kam pa ka!
16: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
17: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
18: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
17: Oo. Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
18: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
17: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
18: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
19: Oo.
18: Aha.
17: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
18: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
17: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. We'll be right back.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
19: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Skit lang yun ayaw akong kilid niya nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kalusa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sinta na kapin, sabay na bista.
21: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyong mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
22: Ora mga higala, programa ni Mayor Samikog, may adlaw usab sa 1st District og 2nd District ang pagtimbaya gikan sa inyohang mayor nga magdala sa asinso sa mga dasol pohon og of course sa asinso pagadian. Well, atong i-congratulate ang Naga City tungod kay gideklara siyang highly urbanized city sa Pilipinas, ika-34 nga syudad sa Pilipinas nga na highly urbanized. Gideklara kag hapong adlaw pinaagi sa proclamation number 12 1267 series of 2026 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Camarines ang Naga City. Sakop sa probinsya sa Camarines Sur, Ilias area na sa mga Villa Verde. So dinhi na ang argumento. Ang dakbayan sa pagadian mga higala, kung inyohang mahinumduman sa kaniadto, gideklara usab ang pagadian city pinaagi sa proclamation number nga 1247 gipirmahan ni adtong Nobyembre 8, 2028 mga higala. Nga sa panahon sa kanhing presidente. Unya, kay lagi ang maong proclamation, hinog naman kayang dakbayan sa pagadian, pero sa untaman, subo pumalandungon at tuaning balik-balikon din he, gibabagan sa mga kadagko ang leader sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa kaniadto ang gobernador, ang bana, unya karon ang gobernador, ang asawa, duha ka kongresman, ang mga anak, o niya, napa isa kongresman sa party list. So, atong ipangutana ni ba? Nganong ang probinsya sa Camarines Sur, ang mga katawhan, ang lideres sa ilang probinsya, nasayod ta nga nagdumala sa mga probinsya sa Camarines Sur, matawag na to, political dynasty, kay mga baluarte man sa Villa Verde. So, nganong uyon man, wa may babag pag plebisito sa maong sudan, ang Naga City nga nahimong highly urbanized city, ika-34 ang highly urbanized city sa Pilipinas. So, ang pangutada ni ini, buot pa sa buot nga ang mga kadagko ang leader rin sa atong probinsya, klaro og tataw, anti-development, dili sila gusto og kausaban sa atong sudan, dili sila gusto og kausaban nga ang katawhan magpabilin gihapon sa pobre, gihikawan unta sa mas paspas nga development, nga mas daghang investment og trabaho, mas modernong infrastruktura, mas kusog nga serbisyo publiko, mas dakong oportunidad para sa tanang pagadianon og Sambusuryan. So ingon ana unta ang utok sa tumong mga lideres dinhi sa Zamboanga del Sur, pareha ba sa Camarines Sur nga pag-ingon og declaring highly urbanized gawas ang proclamation number niya ang pagadian city hagbayra nakapasar sa tanang mga requirements, mga requisitos nga gipangayo sa mga kadagko ang mga opisina sa nasyonal like PSA, BLGF, COA, o kung sa panang opisina nga maoy mag-undergo og survey o rating, mag-undergo og kanang criteria for judging nga mahimo og highly urbanized ang dakbayan sa pagadian sun pasar ta ana. Mao na nagpagawas og proclamation number, unya ang pagawas pud sa PICAS, maingon nga dili pa pwede kay walay hospital. Nga magbuot mo sa presidente nga klaro na mangkayo nga ang hatag ana ang mga departamento man nga buhatan sa kagamhanang nasyonal. Pero inana man gud, basta antay development, dili jud ka ganahan mo develop ang imong syudad, ang imong probinsya. Sama nilang nahitabo sa Zamboanga del Sur, ikapito sa Purres Province, ikaduha sa Purres Province sa Region 9. So ingon ana nga mga utok ang nanggilaid ang makaluluoy mao ang katawhang pagadianon og Sambusuryan kay mahikawan ta sila sa saktong serbisyo, tanang serbisyo, development at trabaho, infrastruktura, serbisyo publiko, oportunidad sa tanang mga Sambusuryan. So mao na atong timbang-timbangon mga katawhang Sambusuryan, Zamboanga del Sur nga dinyo ikalilong ang namunuan rin sa probinsya. Anti-development, dili gusto nga ang tanang katawhan mo asinso tungkol kay ilaharang kagalingon ang yunahuna. Muna'y klarong pag-istorya.
0: Muna'y kagalingon ni ginahuna, pero badad ko kaayo rondos, ang puunon kaya nga tong kahimtang sa Pilipinas, may paywa kumutan na os Facebook, kay murag na naman po yung traidor, ani, unsagid kahaning ato ang kalihukan din sa atong Pilipinas, Lord have mercy. Sa ato ang nasod sa Pilipinas like ang sa ato ang lugar sa imong gikaingon na lagi ang Pagadian City subo palandungon kay ang Naga City gideklara na nga highly urbanized city. Ang ato sa dakbayan sa Pagadian dugay ra pud unta dayon basta wa lang gyud mo babag, wala na mangoy plebisito nga pagahimuon. Dire-diretso naman
22: implementar mo babag largo na
0: o pag-implementar sa tanan nga mga requirements para mamahimong HUC or highly urbanized city na ang syudad sa Pagadian. Dili man ka ng requirement ang ospital aron ka ma-highly urbanized city. Dili po requirement para ma-highly urbanized city nga ang imong tubig palong-palong o yung kay nga no, Pagadian City, raba, maoy, naglisod og tubig. Daghan kayong mga taga Zamboanga City nga gusto nang mupuyog Pagadian City tungod kay mas nindot ang patubig sa Pagadian City compared sa Zamboanga City. Mas nindot o hapsay pa ang trapiko sa Pagadian City ikumpara nimo sa Zamboanga City, tinuod mangyod po na. So maunay kamatuuran. And then, ang only requirement para ma-highly urbanized city ang usa ka syudad, ang population lang o ang ira. Unya, sobra na kayo ang ato ang ira nga para requirement para mahimot ang highly urbanized city. Sobra na pa doon ato ang population para ma-highly urbanized city ang syudad sa Pagadian. Ugaling manggod. Kaya kaning ato ang mga opisyalis sa probinsya, mga piniling opisyal, dili sila pro kalambuan, dili sila pro katauhan, anti-development, antay sila sa katauhan, apro lang sila sa ilahang tagsa-tagsa kakaugalingong interest para ang ilahang bolsa mamahimong bugat pinaagi sa pagtinaginting sa salapi. Mga gahaman, maong atong aninawon kini sa umaabot puhon nga piniliay. Tungod kay nga to ang mayor sa Pagadian City, Mayor Samico, nagdeklara na sa pagkandidato pagkagobernador din sa Zamboanga del Sur, puhon, no? Atong tabangan. O nga, siyempre pa naman, sa kung ikaingon na nga, sakit pod palandungon, highly urbanized city na ang Naga City, wala may nagreklamo, o wala may nagbabag-babag. Unya, pabor lang man di ay ning atong mga opisyalis sa probinsya sa Zamboanga del Sur kun sila na ang mulingkod unta kay maingon bitaw sila ginyong inganong inyong gipildi pagka mayor ang kanhi gobernador highly urbanized city na unta ang Pagadian City. Unsa may ibot ipaibot ninyo nga kanang gusto din mo highly urbanized city pero dili mo gusto nga sa panahon ni Mayor Samico. Muna itinuod nga pagka-istorya. Gusto ninyo nga sa inyong panahon. Ambot lang ka pag-abot sa inyong panahon, mahimo ba ninyo na? Tungod kay napamatudaan naman mo. Ang gobernador karon nahimong kongreswoman sa First District. Unya, kanang how many years? 9 years. Unya, ang lucky po nga na gobernador, congressman una, for sa Sika First District. 9 plus 9, pila. Ay, kung ingna, 32. Naku, kayo ang panahon ninyo na vice mayor pa ng gobernador rin na sa Zamboanga del Sur karon sa Pagadian City. Unsa may inyong himo, gipangbuak naman ninyo ng mga tiles sa plaza. Gipasagdaan na ninyong nga buak ang dancing fountain. Kaya dili man inyo hang tuwad ay pagpasagdaan ra ninyo gipanggubara, wala gid moy kalambuan nga gihatag sa dakbayan sa Pagadian atong panahon na muraga giian sa laksoy kay lakag laksoy dods Mm. Kanang laksoy dods na ana siya sa kanang kagubatan or kanang kagulangan or kanang kasagbutan, mura na siya og ilaga pero mas nindot siya og porma kaysa sa ilaga mo na sa laksoy. So ingon ana na siya, wala gid mo nahimong karon, unsa day inyong nahimo kanang pag sigig ingo good morning sa Buanga del Sur sa Facebook.
22: Good afternoon sa Buanga del Sur. Good evening sa Buanga del Sur sa inyong baga.
0: Mao na diha. So dili lang man kay ingon nga ang pagadian city nga katawhan dismayado, kun dili ang tibuok lalawigan sa Buanga del Sur, wala pa ma-excuse gyud ang pagadian city. Kay kung excuse na ang pagadian city, da mas dako pa kayo ang kalambuan nga nahatag sa siyudad o moingon tag investors. Kanang moingon tag mga investments sa mga investors nga gibubo dinis dakben sa pagadian sama sa Robinsons, dili na siya dali-dali, component city lang ang pagadian city. Moingon ba kung ikaw usa ka mayor o usa ka gobernador, moingon ka, uy, bubo mo og negosyo dinhi sa pagadian city. Bisan pag kitang mangyano dods, ingnon man dayon ta nga kana bitaw mingon ta, uy, pagtukod pod mo og kuan kana sabay mo lang mingon lang ta nga SNR sa pagadian city. Or pagtukod

0: anak nga lalaki, wala na problema sila. Magpahayahay na lang sila, magpaharuhay na lang sila sa ilang kinabuhi nga wala na unta gyoy kanang daghang labad sa ulo. Yes. Kana tungod mangod sa serbisyong tinudanay, si Mayor Sammy maluoy gyud sa katawhan sa Pagadian. Mao nga tong balikon, dili gyud pwede ma-excuse ang Pagadian City kana kung sa Mayor Sammy kulang yun ang magsigi o paningkamot o banan unta sa atuang tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur o galing lang man good bad vibes ang ilahang ihimo sa Pagadian City nga kanunay nilang ihimo pero may good bad vibes nga naman dili man sila gusto nga ma-excuse ang Pagadian City kung dili sila ang mamunuan magpaabot pataniana wag yapoy mahimo pag-abot sa panahon nga sila na simba ko lang in town palayo kanaming simba ko lang doon pito kalaod
1: simba ko lang yun kay ang dakbayan yes. Sa Pagadian tawhay na ang panginabuyan sa mga katawhan may nga sinsuna unya na dalagyod na bira sa pag-asinso ang syudad sa Pagadian ilabi na ang mga katawhan nakatrabaho ang ilahang mga anak nga nangita og trabaho sa kaniadto nga pirtingit ngita ang syudad sa Pagadian so mauna ba nga angay nga hinuklugan mga katawhang Sambusuryan mga Pagadianon unta ang Pagadian City mahayli urbanized maunay gi pangindahay nga sa una mahayli urbanized na unta unya kay mimpetition ang probinsya nga iagi daw plebisito unya kay bisag unsaon og iskrima iskrima mo gasto pag pila ka hundreds million ang panudlanan gamiton ang budget gikan sa city government mapilde mangud gihapon ta kay mukupanya pud sila ino so inani ba nga klase sa utok unsa ni paghunahuna ano digid ganahan nga makalingkawas mausab ang dagway sa syudad sa Pagadian mausab ang dagway sa probinsya unya ang mubulahan ani ang mga katawhang Pagadianon og Sambusuryan kay ayan sila man ang makabenepisyo makatrabaho diri sa sentrong bahin sa dakbayan kay hele urbanized city na god unya ang usa ka munisipyo na pod unya pod first class municipality mahimo na pod ang syudad ang barangay mahimong munisipyo so inana ba ang paspas ang kalambuan pero lagi ang utok sa namunuan sa mga katawhan sa Zamboanga del Sur mga lideres anti-development gusto nga mapobre og samot ang katawhang Zamboanga del Sur og ang Pagadian City mao na klarong pag-istorya
0: yes mao na siya diha dili tang kinahanglan pang magbutingol butingol man siguro ning 11 karon ka mga kuan kanang mga panuhat diha sa taas kay
1: otro po ning mga senador
0: pataka na laglingkod bisag walay quorum maluoy na lang ta well anyway ato sa dakbayan sinias na raba nga tong daghan nalibog naman kung kinsa mga gwapo ani nilang tanan
1: kaning minority kaning nahitabo sa national nahitabo sa local
0: yes
1: ampo na lang gyud
0: ang ampo ta dayon kung mahimo pa lang ta unsa gi atong ikatabang ang pagampo gyuds no og ang atong pagbutar karong 2028 pohon mo idako gi kayong ikatabang in a way wala gi koy pagmahay sa akong gibutaran dud straight gyud ang akong gibutaran nga kanang wala anak nila diha naasa ka ng minoriteng mga panuhak. Anyway, sa nahabilin na itong minutos, ang atong araw ng Pagadian, hapit na gyud kay Hunyo man, is that will be June 21. Oo. So, gideklara naman ni Mayor Sammy ko nga dili bonggesyos, dili bongga ang pagsaulog sa araw ng Pagadian na coming June 21. Tungod lagi sa nahitabo po na ito nga krisis sa pagtaas sa gasolina sa kanhi ay ngangtod karon wa pagyud na muubos no mao nga ang simple lamang ang pagsaulog sa araw ng Pagadian pohon June 21 ang pinaka highlight mao ang paghatag og mga awards sa kanang best outstanding Pagadianons naay drum and lyre
1: competition
0: na ay Media Night awarding sa mga kaigsuunan na itong media nga diin na ang media yatagan yun po og dakong luna sa administrasyon ni Mayor Sammy ko og gihatagan og kining gibugaton ang effort sa mga kaigsuunan na itong media sa pag-uswag sa tuang dakbayan sa pagadian, mo hinungdan nga adunay gigahin nga kalihukan media night alang sa mga taga Pagadian City o taga Sambuanga del Sur nga mga kaigsuuna na tuong media and influencer. So ingon ana lang ang inisyal nga mga kalihukan dinhi sa ato sa dakbayan sa pagadian kung mag-istorya ta og araw ng pagadian. Nya dod sa nakunay atong nibawuan nga dunay notice of compliance for local public transportation road plan.
1: Mm-hmm. Yes, bura mga igala ni ato ni Kalabay nga adlaw aming bisita ang mga personahe sa LTFRB kon Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Mabuna siya ang meaning, no? Nga nagsubmit sila og road plan nga pohon aduna nay mubiyahe nga sa tunadunggan electric car nga usara karuta mo i kuan ba kanang tuyok-tuyokan ba sa kuan sa nga mubiyahe. Unya ang partnership usab ni sa kagamahan ng lokal and of course dili usab mawala ang ato ang iconic nga tricycle o ang bao-bao. Ana usab sila nga mubiyahe. Unya ang magdala usab ana ang ato ang transport group sa ipahigayon nga kaning ruta dinhi sa dakbayan sa pagadian nga formal nga nadawat sa city government pinaagi ni Mayor Samico notice of compliance alang sa local public transportation road plan o sa kamahinungdanong lakang padulong sa mas organisado o epesyenteng sistema sa pampublikong transportasyon sa syudad.
0: Yes, wala tayo panahon doon next time around.
1: Yes, wala na tayo igong oras. So, kadayon sa inyong programang ang kakuhan. Biniguasa ta, tamang sa inyong ginhawa.
0: Puhon.
1: Tamang sa inyong ginhawa. Oo naman gini. Og sa gihapon, inyong higala sa kahanginan. Ang among gipagawas dire para gini sa kayuhan, kasayuran sa tanang katawan.
0: Kamatuuran
1: sa
0: lang. Sur,
1: kamatuuran. Mauni ang dagway sa itong probinsya karon nga nagpabilin gid nga pobre.
0: Yes, sa ngalan sa itong...
1: Yes, Dodge Marson sa gihapon sa pangalan sa programang Ang Kakuhan.
0: Yes, of course. Sa ngalan ni Mayor Samico og sa Pagadian City 15th Council na diha ang mga aligned nga mga city councilors nga diin nagtabang yun sa administrasyon ni Mayor Samico nga mapalambo ang lugar og ang katawhan. City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, the number one City Councilor Engineer Roger Acidilio og napatay uban nga dinhi basin og pohon atong mahinabi sila dinhi sa atong programa
1: si Dokar Ilim, sige man to sa sina ni City ni Mayor.
0: Oh, the boat is sinking there sa 15th City Council.
1: Sige siya bisita.
0: Yes, okay. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Puntaday?
5: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sana ko, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC. CCO unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic